Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Bisula byo kusula mwe byomulembe wabiri okosa ko tensezenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave kampale tabula ya mitwalo mukaga atabave masaka omutwalo gumu ngabichekekedwa bugoma pabu safaris ekigendo kubina kubugoma sanbiche kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10 kugenda kubina

0: Vanyuma rwa makungula kubiriza mu Uganda bantu ino obunafu mu Uganda bano baganda bange tuino obunafu bano waliwo ensi ezitatonya mu nkuba naye nga tetugendayo ne tugulayo ebirimene bijja wano naye ng'engeri gye bakuumamu amazzi ensonga enkulu kati fono mu ggwanga Uganda enkuba eginatandika okutonya naye ng'amazzi tugalabanga gata omusana gwakayo wiiki sezi netutandika okulaajana
1: amazzi
0: kati kubiriza mukwano gwange genda mu situant obo genda ofune ze bayita smart tanks omuge nti njala eri ekitanko baya liita za mitwalo ebiri nga kugamba nkese kuba nebiranga emaze ebbanga tetonya gwa amazzi osigala ogakola ki
1: wegali ogayina
0: wegali benjogerako bali mu kibuga Masaka tambula ng'okkirira kukuba eridde ssenyange ojja kupola balawundi abawutu esembayo tula ku mukono gwo gwa kkono ojja kubulaba ekizimbe era kyeyawudde waliwo ebizimbisa bingi nnyo mutuka wezili zitikabo zitikula ziwandikidwako ti situla ntobo tuka wufu ni chivaita smart tanka tuka igira kuyamba konyo tu igengi lije kumamu amazi bani simebe tukira chusa mindset ya haba ntule ensoga ya amazi wanamugwanga Uganda tuka gaya alirida enkube gena tani kufude manga gondaka genda bugenzi gati osanga yo mkoka alimu kugenda nenga agamazi tuwa nbani tugeta aganyo waitu waka manga nga tugeta gati tugalaba katu igo kukuma amazi
1: yes.
2: Ok, mkebaza mwenye wafuru na kuruwaliru. Polisi ya kutuwa mchala Rachel Nanyonga.
0: Banna.
2: Owe kakondwe, ekasanda wali. Kupigambi wanti ya biyo mwano uobu lenze ya badea ya kazali wa mduwaliru. Ya kasanda Health Center 4. Omchala Anet Nambalirwa. Ya badea za do mwano. Baba Dene Barobati se sekanwa jinga ba umude mga ono sumagirida mwa wakatono. Omwano ono nabibwa.
0: Situluwa.
2: Chegera banje bazenga babaka abana ne kalungu wali waluogo babaka omwana era muddwaliro eriawo wenyine kalungu deni ne kayunga wali ago babaka omwana omusango guchi alino mukoto
0: ne wali wafe ku referral hospital bize biberawo
2: so banje wafe buddu
0: masaka wan
1: abu benga ate butabusi
2: bachala banje bebabieka abana
0: Olo na jobero ito, geno kwa mwana afana na hava, anabono uwa nebana.
1: Ugendo ukulaba nga baga ambanti mundange wovele dengo olimu koma.
2: Mwana wamu.
1: Mwana wamu sumuru kusena yate ya fude. Nibakuwa mwana
2: wamu. Mwana wamu bie.
1: Mwana wamu nebamu tuwa nebakuwa ya fude. Ejo nkwada na yoweri. Juze karanga la wali ye misango. Otegedi. Narungu nga wamu ganti odhada abanda babiri.
2: Na yo mwafu.
1: Omu abuse mwongo. Usigaza kono omu baba bagenze kunaka ni bino byomuchala ku masomero vidi ngalabo omwana mu omwana
2: na muganda
1: a nedda ono ye yajja noli nga mukute ku mukona amulete wanyina nengo oli ba muzika nedda
2: na
1: ganti abana nga bafanagana okufaako obufi kati emisango giri eyi
2: nga kitegeeza eka gwe baziika siwaawo
1: anti bawanyisaamu oli ne bamuwaako omu nono ne
0: bamuwa omufu
1: na hiyo mchale ya gana hiyo ranzo kufayu twazi kango mtima antabate kutepe nke di kango mwana wangetafude la mwana wangu mwletira nulu ichi ndo uze mize jafu guafu kamuze
0: banda
1: dieni ewe eri na yate abantu wabamu nangu mwinzo kufanga mwadalira babu ereri ngu mwana wangu bila mudua lido
0: wetulia mama
2: ok chetuwebu za chitibuwe chitichia chisanyo kolibwa okusolo kumala uo bubibu wabana wana imaruari yo chisuse
1: ono moja anjavi agendede kumuruwadi kufuna bintu byanywa nga teyebaka ya kubanga iliso
2: anji katera waruwa no kufuruma nga wale bafu mbida chakulia
0: sebo
2: wabafu nila
3: wanga
0: hello
3: nukerila wili nakuli kumachia
1: amina
3: kakoja asuma mbazi mchivuga masaa kuminatari desama tuwesangu ya mchibitu
1: baba
3: kakati kumulamua wano kumuliangu wewa isanga abatu ala wano wewa ino kubela gumi tekuwa kenuma kenuma kena mbele wakitawa wabati kwa mbazo kuzawa andika na nyagwa mwana jafu dene yungu kwa rakobi nabiyo na kike jenza tumunda isawa atyo mwana matari na juwandiko ya mwana jaza ita kutawa ni yungu kwa rakobi yonyamu isawa
1: ate mwatu omufuta itawo yeba malakusa babbaluwa
3: kitegedde bulungi tuno kumulyango wale wali gwe wali obuzibera wetu sawongere mama ni kubaba nangi
1: nabanyinga
3: ntiba jala zadi ebe nda kutuka zadde wanda msango kitegeza zako za kintu bagala nyo Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo,

0: kami
1: obuzibu kukula gana ate nori yenyini omosabu
2: anti
3: budu
0: amina avasatu
3: esibu
0: kala vivali kuwele zovuru
3: kala bosi vila tuli ziso
0: kwenye budu
3: paka
0: paka ono mula langa buli jo ono mkwanu kwa mwesembe jafla kika chini kipera mwende
2: iye
0: panna kumulamba nyambate nga bangofunde nao baba yisa ukumuri yangu nena pe ngafa ava mpina na kukoli ukula chukwete kakulite nifuwa nyo kulaba nti nifuwa nyo kuwana wakufuwana wakufuwa kwa babu wakazali wakufuwa kwa nifuwele la
2: mungu
0: kakitu ino kala kala nifuwele la mungu ino kuwela kumana huu kwa wakufuwa kingu wakala nina
3: okay. Tuyanze nyusibu tuyanzige kuziro musambu tano bili chenda munana chinana muenda atano mutano le ziro musambu munana emu atano musambu mbila bili munana hala
0: budu
3: yes
0: mwipoa
3: yes sibu
0: sada mbiki tatumamasita kuniyo kwa saloon
3: iye tata
0: mbili security ya amani kumuli yango
3: bagaimu
0: mulia isa umana uinu kubane baru kwa ekula ganti omwana uwo kakati ya teru wachi enye funde ukuita uba makusa wa baru wanga wakara sente kati kumunyangu security lirala nize nyezi kese nga kuminasati
2: kakweza beka kasambia mchivinga agambi enti
3: hela
4: senior
3: yes
4: agamba chia senior
3: tulibulu njo agamba chia sebo
4: senga
2: yes sebo
4: Nyote senga.
2: Kidiyo gambote.
4: Sina tabu chaiman.
3: Munyangi.
4: Usuloje chaiman.
3: Ndi urunje munyangi wa shotia.
4: Evi jaba njuku unju.
3: Tumarize mchibitu.
4: Puja.
3: Aja kuku tula wakata agono.
4: Ono dija sumarize.
3: Obaka kibaba. Mkugambi.
4: Kwano kwa mwa chingo wakala na wakalize virunje.
3: Sebu.
4: Jasmine Brown ibijja bakakoma chazanga. Bese kinandigambye chiri ekintu kimu. Ekyamazima n'amaduuka agali mu byalo gabeera ko kamera. Ate kamera eyo eyino kubeera ko omuntu nga ali serious. Nga ye kya muntu akola ku kamera yekka. Nga teki etayina buzibu bwona tayina wagenda kukola walala wabula kubeera ku kamera. Ekitegeeza buli muntu agenda okuyisawo omuntu oba omubba agenda okubba omwana aba ayina okuba nga amulaba bulungi zedi jasumaniz bulondi bijja bakakoma kyaza
2: Kakoza Beka agambye nti kumulamwa n'abasajja babeerengawo ng'abakyala bazaala Shadadi Pro ye n'agamba n'abasawo basusse okwagala nnyo ssente kyekivaako obuzibu
1: ekizibu nti abasajja oluusi waliwo akasenge gye batabakkiriza
3: era mbadde nakugamba nti bangamba omusajja tebamukkiriza kubeera ng'omukazi azaala
1: naddala bano abavubuka abato abatandika obufumbo wewe je bata
3: ndina mkolo gwe nade nyime na ina ngati anze mkazo wa chata niko kuzala nze mbao
1: ali wa miaka emeka
3: si mukuru nyo
1: kubanga bani abavubuka nga ye mwana asoka obo okubiri ayinzo okuchawo mukazo oyo butaddamu ku mwaka
3: gaba yombedde yo
1: ate bayombera yo
3: ensisi
5: uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera nga badde kutusibwako stina ndi tube kampuni ya yesigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro oba bugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo okubeera eterekero lya mazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagibya ensigo bino nga nabyo tebiyina bulabe ku nsigo zetuba tuteleseemu kati genda mu stina ndi tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tugunda tuuluguma tugunda tuuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna eno ye radio budu radio yomuntu wa bulijjo
6: Mwazukuru mulala
7: tulala jajja
6: ekale yangu wayanje ensonga baba ngenda
7: jajja ensonga yange eri ku mulimo
6: omulimo gubadde gutya
7: wali waka neyiba kanfukidde ekizibu akasajja kakeera ku maliri okugula edduuka naye jajja bwe kali gula bwe kati fete tuddamu kulaba ku customer yenna
6: kabatega mukokota kale teka wawo empabi tulabe
7: era jajja kyenjagala nga teka wene empabi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo Nze chenjagala
6: Muzukuru amanya ge yani
7: Bamuita semu juu chali sijajja
6: Kakati karubuno bwa kunaba kumacha Eee
7: Yeo
6: sababu lichimucho ya gala
7: kale jajja
6: kale nunze nunkwa kwabuka omulala
8: jajja
6: e muzukuru
8: e ngomye
6: nunze nunate lokwa kwabuka
8: ngamba denda bye bannange jajja
3: wanji
8: webale nnyo emirimo gyonkolera
6: osima
8: abantu bonna nabatula ku mfete
6: nakugamba ensonga bwenzi kwatamu
8: jajja era kuletedde n'ekirabo kiikino
6: ewe wawo
8: eno suuti njagala ojengo onanye ku lunaku lw'ekibiitu
6: ekibiitu kyakomyewo
8: kyaledio buddunga 13 december
6: muzukuru
8: wanji jajja
6: tugenda kudda mu Laston Garden mujita garden
8: etuddeyo ku Laston Gardens ekijja bwemi kubyonkoledde
6: muzukuru
8: bajja kuntegeera nti nze semuju chalisi sisaaga
6: kozi muzukuru gwe semuju chalisi
8: jajja muzukuru onera
6: badde nesa zekyenda
8: kikyati
6: wabadde wana akazi kaze kakaba olumaamiro wano
8: otyo
6: ngusemuju abagize mukokota
8: banange
6: amayembe kanga ite gakomewo
8: gakomewo
6: jajja
8: jagalo jetu digide jajja
6: wata nabuno obukoyo oyo bwono ogenda oyongera onyweza ondeta de shute yogenda mu kibiitu ngendenga nanyenga lubo wanena muzinda kamba ite badde
8: akafuno ngere mu mpimbo
6: kwa kwa buse
9: chipizo cha radio bubwa 25 yoga yoga omore suka

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ni kubukada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakakwira wo. Nigamu nyizi star. Emu musamfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwanidde kyensuso ku nkole manyiddwa nga Stanbic Executive Banking.

0: kidamutano katunye zetano radio bda 25 radio yomu ntuwa wali jo kula ukula nya business yo na uwe kula kula nyengo yongi na kumagoba
1: in the future
0: enu ye business tip umuproko mserukera
2: hey nema kimbu kukwe
3: jo inembo okay, business tip ya feru na kuruwa lero. Eri guatandika business. Mutugeza mchitundu chua ba muwanga alira ba muwazali bwa. Woku bantu boku chalo baba abavubuka boku chalo kumidimo. Kubanga, echo kolera ko marketing kutambuliza business yo kujima nyisamba antu abenja ulo waba genda chukolera bulungi nyo. Kubanga waba ina mikwano jawe bazadde bawe na abalala. Abasobola okujanga ne bakuwagira ne bakuwa ku sente okusinga okuwa abebbali abantu be batamanyi
2: bo bajja kuwagira bwana wabugwa wadde emirimo atenga nawo bwofuna mpola
3: omwomu yaleeta omulala so tuigwa kuwa ku bantu ba ku kitundu kyaffe emirimo
0: ayu yibadde business tip mu program serukera esawo yokubiri tujikubira okukomu utwa ngambe ya program serukera esawa wano ku radio buju Esawa, zili bili ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buddu. Watusedde ku mulimo gwo. Watusedde ku mulimo. Otandise okukola. Anti olunaffe tugobye. Musawa yokusatu. Eya program sezuke.
4: Agomu mpapula.
5: Katonda wange gagano gazze. Agalese.
6: Ye machago.
0: Agafumide mpapula sama ulide. Agafumide mpapula sama ulide. Wano mpapula mseduke era. Ku Radio Buddu.
2: Yes, bravo etaba. Dachikaba mazoku banga ita kusabireza machagonda kwa mazoku banga ingira ko kubita Sonko Jude omuso nabi fulumide mpapula za mal mu Luganda mbojovo. Ah, tulawo tudeka kana omaloku biuliza sebo chanzo
7: ku. Nange sanso kuba singana.
2: Yes.
7: Muri mutya.
2: Tuzina tabu yuna.
7: Sigaze na kuchenda okumala ko mwaka 2 mu kaga. Njagala kubajukiza bujukiza. Ntibo boyi nacho wateka teko kola mu mwaka guno. Chibamba bugeko, better later than never. Nibu wabawa gama, ntingenda kuzimbe nyumba. Wachi liteka we tafari. Tumanyenti mumiezi jine jisiga deo jie tafari. Dioli ya atu deo. Okusingo kweko bagiza mbo vya ganyi.
2: Baba gamba kuwasa ambaga. Mukazi yusoko okolo kuchale.
7: Mukazi ye wachiri. Ne wotachala musubize. Wachiri musubize. Oba wandi. Oba wandi kebalua. Yoba venga bajiri nanti sawa yo nanzija okusinga obutaka.
2: Katona deko deti.
7: Deti toteka kuko. Chizibu. Ebyo kwe kubagiza obwe kubagiza kate bichakola bwoli na balala bali. Enaku tekuluma yekwe kate wetu gate weyo chate we wabutwa. Weze mwesubi. Tokweza mwesubi kyabuntu nawe kenyine osobolo diezamu. Nze nyine kiroto. Nze nyine kiroto chigendo gule nyonyi mu myaka mitono nnyo ddala. Nawe chifune.
2: Nashiru chankurengeramu.
7: Oinawo
2: nabadde da speech president ngalugira wabadala bakabakanga soma
7: mamaulide
2: ngabadde amunyumira jasinga fani we
8: ngamulaba mwani
7: ngasomuluzungu
2: afuse kabaka
7: nange ndi muso kakati

0: kayimba ako ke kabadde kayimba kakagwirawo mu program sekukera nga kabadde kakutusibwa ko Kazira Health Products abakukolera byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule ebirabo omuli emmotoka Toyota Fielder pikipiki amagaali esimu eza smartphone sente enkalu n'ebirala Mwini wakati msawe yokuna, esawe yokuna kumekeza program sekukera, Nestani Big Bank. Nwachi weko ya nila ini mpamfu ni mpapule nyenji. Nga toso blo kunyumido nsasulari kumiwende jawansi. Yesigi katenga nyangu. Katichikole kuspidi, Nestani Big Bank. Downloadinga app ya Stani Big, okuva ku Google Play, oba App Store, oba Niga Star, bidi muenda not hash, oba chali dechibanja, www.standbigbank.co.ug, okutandi kale ilo. Stani Big Bank, edunga mizuwa banki nkule ya Uganda. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyezo okumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Olwempereza lumamyo. Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezocha. Amayengo gona tugeti sekati ya miaka bimwe tanu weddu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomuntu wa bulijjo. Amaulira gasensudwa ageke nenyezedwa amaulira gesigika ganoge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
2: Oli ku radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo kulika nnyo munte kateke ya serukera kantuseka maulira gavudde mu bitonde ebyenjawulo enze pressi kabanda na nyanze oluvannyuma lw'obubbi bw'ebisolo naddala obwente okweyongera buli olukya mu disitulikiti y'Bukomansimbi abakulembeze bavuddeyo ne basaba abatwala ebyokwerinda okwongera amaanyi mu kulawuna ebitundu ebyenjawulo n'okusingira ddala obubbi gye bweyongedde bano nga bakulembeddwamu kansala akiikirira tawuni kanso y'ekigangazzi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Bukomansimbi Musana Bernard bategeezezza nti abalonzi mu kiseera kino balafuubanira bwereere olw'abakyala kimpadde abalinda ebiwedde bano okuvaayo kidiridde abatamanya ng'amba abalumbye musajja mukulu eyategeerekese nga ye Mwanje Yasin okuva ku kyalo ky'ekyakalinzi mu ggombolola y'ebigasa ne bamubbako ente ye ne bagibaaga era nga bano abatuuze be baagimusuuzizza
3: Tulabye bakyala kimpadde abeemalikira ku bisolo byaffe abayitidde okubba embuzi, ente, endiga kyakusaalirwa nnyo nti omuntu akeera n'atetenkanya ku mbeera y'obudde eno nga bw'ogiraba nzibu nnyo omusana gwaka nnyo omuntu atetenkanya okulaba ng'anoonya buli kamu kaawa ebisolo bye naye ate ababbi ne bajja ne babba ensolo ezo nkubiriza abantu abali abalunzi okusinga abalunzi twagale nnyo ebisolo byaffe tutekeko security te esinga nga bwe tusiba ku nyumba olusi nga teriimu nnyona bya bei bibibwa
2: Kansala Musana abalunzi abawadde amagezi okwongera okuwa ebisolo byabwe obukuumi nga abo abasobola okugula zi kamera zimulengera basaanidde bazigule kubanga bino ebintu byabwe
3: tugezeeko okulaba nga twongera obukuumi ku nte zaffe gamba ng'okufuna abalala abasula okumpi n'ebiraalo mu mbeera bwetyo okuteeka kamera kamera tezitwala nnyo bbeeyi esobola okukavalinga nte nga bagibbye tusobola okuinstallinga kameras ku biraalo byaffe olw'okusobola okukuuma embeera okulaba nga tukuuma ebisolo byaffe naye ng'era tukubiriza n'abo bakyala kimpadde bayige okukola baleme kubba bubbi kati nga kye twalabyeko ekyabadde kakindu emmotoka gye baayokeze y'ababbi ebyo tubivumirira era tusaba abantu baddeyo okukola kwepakasiza n'emikono gyabwe baleme okulowooleza mu kubba
2: ku nsonga eno bwe tutuukirira

0: awamu n'okuyiga batamanya ngamba babadde babaliisa akakanja nga bababaka ebisolo byabwe nga omwogezi wa poliisi mu Bendo Bende ly'e Masaka Fande Twakasirye bw'annyonnyola.
1: Tutandise okunoonyereza ku bubbi bw'ebisolo. Ffe ngaffe tuguddeyo omusango gw'okubba ebisolo era nga gugenda maaso era ng'essaawa yonna tugumya abatuuze nti tujja kukwata abantu bano bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Kyannaku nti abantu ekifo ky'okukola ate bagenda maaso n'okuba nga babba ebitali byabwe naye tugenda kakasa nti bafuna obwenkanya. Tuvumirira ebikolwa eby'obubbi bw'ebisolo.
0: Bwe tugendako wali mu disitulikiti y'e Kalungu, akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kawadde abatuuze b'e Lusana mu tawuni kansa y'e Kalungu essuubi. Abaludde nga beetooloola yafeesizi ez'enjawulo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku byava mu kulonda ku kyalo ekyo era kasuubizza nga bwe kagenda okutunula mu nsonga yaabwe. Muzzukulu owa Kasujja Kalungi Martin katuwe by'e Kalungu.
2: Abatuuze ku kyalo Lusana bongedde okulinnya mu kyoto era bakukulumidde nnyo akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga olw'obutabafaako kyokka ng'ate baatwalayo okwemulugunya kwabwe ebbanga ddene emabega nga kati bali awo beemagaza balinze okusalawo kw'akakiiko kano nga tebakulaba. Kyokka bano mu kwogerako ne Radio Buddu bawanjagidde akakiiko kano kaveeyo mangu kabataase kubanga embeera esusewo omulamuzi. Bano bongedde okunnyonnyola nti emivuyo mingi egyetobeka ku kyalo kya w'e Lusana ng'era baagala okulonda kuddibwemu ku kyalo ky'e Lusana. Bagamba nti Kirumira Desiderio ye yawangula Ssenyonga Bright kyokka ate oluvannyuma ne kibabuukako nga balaba Ssenyonga Bright ono gwe basitula mu bbanga. Ensonga zino n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kalungu Safe Katabaazi yaziyingiramu n'abagumya nti wakwogerako n'atwala ebyokulonda e Kalungu Ted Nabukenya kyokka nga ne gye buli eno byafuuka musu gwe kanyanya.
3: Kalungu Town Council Kalungu District ga 11 August lutwa wandike ebbaluwa eno ne tujituuse Kampala twamala kusonda sente ne tujituuse Kampala nga 26 wa byabakama mu security registry nebera received nga 26 kakati tulimu gwa kwenda tetufunanga kuddibwamu bwe tukubaye wa byabakama batugamba mutebafunanga kwemulugunya kwaffe okwemulugunya kwaffe tukuteeke buki istampu eyo yammwe era mwe mwagikubako kuno nga 26 August ne mugamba mu receiving tusaba kuyambibwa mwami byabakama tusaba buyambibwo Lusana ward Lusana village Kalungu Town Council Kalungu District
4: naye nga layini eyaffe nze nagibalako abantu 98 nga bali bakyali mu 5-8
2: Ssenyonga Bright agambibwa nti ye yawangulwa kyokka nga mu kaseera kano yalayira dda era ng'ali eyo ne stampu agikozesa bulungi nnyo ku kyalo kino eky'e Lusana. Bano abalabudde obutaddamu kumwonoonera linnya era nti singa bakiddamu omulundi omulala yeeteeseteese okubatwala mu mbuga z'amateeka babitebye kubanga bye boogerako si bituufu era nti yawangulira waggulu nnyo.
5: Ensonga ezo era twagala zitwala mu kkooti ku lw'ensonga nti okufulumya amawulire ago amakyamu kimenya mateeka nga kigaliiko bujulizi.
2: Radio Buddu mu kwogerako n'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi agumizza abatuuze b'e Lusana nti ensonga zaabwe waakuzikolako kyokka n'abanenya nti emitendera gye baayitamu tegyali mituufu nnyo kwe kubasaba baddemu baweereza ebiwandiiko kubanga ye ekyalo yali amanyi kimu eky'e Lusango mu disitulikiti y'e Kalungu yonna.
6: Kakyawo obanga baleeta okwemulugunya naye nga tebali pulisiti awo mba simanyi lwaki okwemulugunya bakutwalawa bakuleetawa waliwo lisiti eyafuluma kati nze tugenderako kati kubanga temuli pulisiti awo mba sisobola kyanukula bakirina okuva ofiisi ya ssentebe omwawandiika batubuulire kiki akakiiko kye kasazeewo n'osobola okukola osobola okunsindikira whatsapp message erifekifeekyo then mpuuze eno okuliro naku olwenkya oba edishoni yamwe bweri obate.
2: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
0: Omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akiikirira Kigulu South era nga ye minisita ow'ekisiikiriza avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza Andrew Kaluuya yalaze okwennyamira era n'okulabula nti abayizi abasiniya eyookuna abasukka 9,000 baalisigalira emabega nga tebawandiikiddwa nga ne bye baakola ku masomero tebiteereddwayo oluvannyuma lw'okuteekawo sale essalawo olunaku olwaleero ku 6:00 nga lwe bakomawo okuteekayo ebintu by'abayizi abasiniya eyookuna. Kaluuya ensonga eno yagirese mu lukiiko lw'eggwanga gwango olukulu lwade lukubirizibwa omukubiriza waalwo Jacob Oboth. Yategeezezza nti olw'omutimbagano ogukyankalana buli ssaawa, amasannyalaze okusalibwako nga n'abasomesa abamu tebalina tekinologiya oba nga tebamanyi kyakola, bye bimu ku ebyo.

0: Fe abalimi baffe abaludde nga tukolagana nabo bamanyi amadagala gaffe gano ge tukola nti madagala malungi nnyo, mesigwa ate nga gakolera ddala bulungi. Abalimi baffe abamu bakozesaako kadagala emabegako eri baali bakayita ambulance. Naye twesanga mu mbeera nti tekakyasobola kujja, so bakama baffe abasayansa ne batuleetera eddagala lino eppya lye tuyita adikonista. Adikonista ono ennyaanya ze ojja kulaba nga ennyaanya yo etuuse kkungulwa nga tolabye kirwadde mu nnimiro yo. So eddagala lino ddungi nnyo kwaba abalimi b'ennyaanya. Akoko Justin kayisizzaawo ka by the way. Naye tuddeyo ku kirime kyaffe kino eky'emmwanyi. Bakama baffe tuba n'ebirwadde ebisinga otusumbuwa mu mwanyi. Tulina ebirwadde nga okutalaga kw'ebikoola,
1: yes,
0: kitwali serif, leaf rust. Tulina ebirwadde nga coffee berry disease,
1: yes,
0: emmwanyi n'ekubwako ekikaata. Kiba kiddugavu, emmwanyi be ekyali ya green naye ate nejja n'ekolako nga gye bayanise ng'ekaze. Tulina ekirala bakiyita red blister,
1: yes.
0: Nakyo abalimi baffe bayinza okuba bakikonfusinga n'ekikaata, naye kyo emmwanyi eyinza okujja nebanga eyengera ng'erimu ebya yero, erimu ebya red, tegwayo bulungi. So ebyo ebirwadde bitusumbuyira omutindo gw'emmwanyi yaffe,
1: yes.
0: Naye nga twalesa akadagala kaffe kano ke bayita adikonista. Adikonista ono tumukozesa tutya? Tumukozesa tupima meruzi amakumi abiri mu bomba.
1: Yes.
0: Tupima meruzi zaffe amakumi abiri mu bomba n'ofuuyira. Kati tugeze gw'omulimi waffe w'emmwanyi oyagala kulaba kumanya otya bwogema,
1: yes,
0: ekirwadde kya kikaata. Ekikaata ekyo bwe kimala okukuba tojja kiwonya, tojja emmwanyi ezeeko ekiddugavu tojja gifuuyira eddemu efuuke ya green oba emyuke,
1: yes.
0: Wabula tufuuyira ekikaata ekyo gwe singa omanya nti omusirigu ogw'emmwanyi gumanya okukuba ekikaata. Ebiseera ebimu gibeera miti ng'omanyi nti ekitundu kino kikuba ekikaata,
1: yes.
0: Obeerawo n'emiti gyo oba ne kaposhoni k'omanyi nti kakuba ekikaata. So tugenda kukola tutya? Tugeze sizoni ewedde kyakuba,
1: yes.
0: Kati sizoni egenda okutandika oba esizoni eddako janguli nga emwanyi zimaze okumulisa
1: kyanguyire
0: bwe zimala okumulisa nezisumulula akamuli ako, tabula adikonista kaffe kano, akadagala kaffe kano ketuise adikonista, katabule milo za abiri mu bomba, fuyira ku kimuli. So tetugenda kulinda emwanyi eyo eveemu olyoke okole ki, olyosooka olabe ekikaata ate olyoke ofuuyire nedda. So tugenda tandika ogifuuyira nga tukyali ku kimuli. Awo bw'omaliriza beera ng'ozzaako mpola mpola,
1: yes.
0: Ojja kulaba ng'emwanyi eno ekuze eyengedde bulungi, tekuliiko kiki, tekuli kikaata. So eyo y'embeera emu ku nkozesa yaffe ey'eddagala lino erya adikonista ku kikaata. Era kye kimu neku kiri kye twayogeddeko ki red blister, emwanyi, yes, n'ebeera nga eyengera erimu amatobotobo, ya myufu, ya kyenvu, myufu kyenvu. So nakyo mu mbeera y'emu gye tusobola okukozesaamu okubeera nga tubikontroli nga tubivumula. Kati leaf rust tukisanga nnyo ku mwanyi oluusi mu nassare gwengo, oyina nassare yo naye nga ekikola ky'emmwanyi zigenda okubeera.

0: Watunda agenda nazayo nafuna kubia nebali mumbera mbi wali watakiri wachisika inambe takiri tutusogula kujira nga tulikozi saku waga mganda nkasigesi umuwa wabida niwe tuwali development forum yatuka kasanje takiri ulirongo sedua baganda wapakuli yako makuwa basu urukula chi basu urukuli gayo
1: atiyesi ntibi wabasubuzi wansi wechibinachi United Arcadas Arcadas Traders Entrepreneurship Association Edward Ntale asinzide au nasa kuninge chitongole cha KCCA okugobe motoka za taxes kolera ku mu maso ga maduka gabwe nga bagamba nti ba customer babwe tebasobola kubatuuka ko gibali olw'omugoteko gwe motoka zino kyokera ayagala chitongole cha KCCA okuliyirira nga abasubuzi babera bakoseddwa amataba agajja buli nkuba lwetonya nga bagamba nti amazzi gano gajjula mu maduka gabwe ekirekanga banji ku bo bafiriziddwa
2: maduka gafe lwaki muzireka okupanga okugenda mu maduka gafe nezisibaawo nga ziringa ezitalina paaka tusaba emotoka zigende mu paaka zaazo bwe ziba nyingi mufunewe muziteekako ebbali abantu bakozese disipule zaabwe ekirala balandiroodi be batupangisa ebingi ate n'amaduuka agag'omu maaso gaali expensive nnyo kitegeeza omuntu w'anoonyeza edduuka ly'omu maaso aba ayagala okutimba ekimala ebintu bye babigule ate kesisi bwejja n'emugamba ajjewo disipule ekitali kya bwenkanya ensonga ya sitesikweya okugisimbamu ekyo tusaba mukiyimirize tekigeza ne kibeera
1: Ebyonga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala abasuubuzi abakola omulimu obutonotono naddala bakwesa minzaani omuli abamaduuka n'emirimu emirala mu disitulikiti y'e Rwengo beesanze akajegere ne batabukira abakungu mu kitongole kya Uganda National Bureau of Statistics be balumiriza okubeera abakenuzi nga bano bebaviiriddeko emirimu gy'abantu mingi okuggalwa ng'entabwe eva ku nsimbi empitirivu ezibagibwako okuba stamp minzaani zaabwe Bana boogedde ku radio y'omuntu wa bulijjo batutegeezezza nti abakungu bano tebafaayo ku bunene bwa dduuka wabula bano bagereka omusolo gwe gumu nga kino kisudde obuduuka bungi naddala obwo obutonotono bano era baagala gavumenti eva erambika omusolo ku minzaani zino ng'esinziira ku buzito bw'ebintu zibipima awamu n'obunene bw'amaduuka kyokka era bakendeeze ne ku nsimbi eza stamp kuba mu kiseera kino nnyingi eziri wakati w'emitwalo 8.5 ku 7 zibajja ku minzaani emu
3: omuntu ayinza okuba nga alina akaduuka ka 300 abaminzaani ne bajjako 8.5 ku 7 singa abakola ku kintu kya minzaani ezo abakulu singa basalawo ne bagamba nti minzaani tugigeirekedde 400 oba 300 nga gyateeka okitegedde n'ekino kisukka nnyo
4: twagala tumanye minzaani omusolo ogwayo nga gavumenti etwalako omusolo gwa ssente mmeka abasajja bajja eno ne batutulugunya ne batugyako essente emitwalo 7.5 talina kintu kyonna kyakuteereddemu twagala gavumenti etulambululire
5: tomanyi nakyosasula nti oba minzaani erina kuba nga ndwadde okusasula bweziti ate ng'ogwo omusolo gubeera mungi
1: bano era beegattiddwako n'abamu ku bakulembeze okubadde n'eyali ssentebe wa town council y'e Rwengo Joseph Lubega bazoonoona nga ye ayagala ekitongole kya UNBS kiveeyo kibeere kirambulukufu kibuulira abasuubuzi ensimbi entuufu ezigibwa ku minzaani mu kifo ky'okuleka abakozi baakyo okunyagulula abasuubuzi
6: babuulira abantu nti okufuna sitampu ku minzaani y'omuntu nga nnamu sitampu ya mmeka 8.1 ekyo kitegeerekeke kuba si buli minzaani etwalibwa abantu bano nga bazze nti ekeberebwa n'ekanikibwa ne just kuteekawali ne balaba ng'ebalansinga ne bakuba n'ofuna kasitiika kasitiika omuntu kasobola n'okukola wali ne bakateekako ku nnusu nga 15 oli ne bamugamba sasula 7 sasula 8 abantu balina bu bizinensi obutalina bwe buli n'osanga omuntu alina ensawo ya sukaali emu ya 15 minzaani yaguze enkadde 12 ogikondamu ne bamusaba 8 naye guba musoro gwa 8.8 ekyo kintu tekiri mu bwenkanya kwa ne motoka enamba eri ku luguudo etambula esasula omutu eri mu miliyoni 4 esasula omusoro gwa 7 sente ze basasula nga road license kakati ate ogamba ote wa minzaani 12 nti buli mwaka asasula 8.7
1: Radio Budu ekitegeddeko nti abasuubuzi bangi bwe bategeera nti abakungu okuva mu kitongole kya UNBS bagenda kukuba stamp mu bitundu byabwe beekweka Nira nebakuyeka ne minzani zaabwe ekintu ekiwagiddwa ssente bebazoonoona.

0: Agama nti babira batasa buduka bwabwe obutasuulibwa olw'omusolo mungi ogujibwa ku minzaani ezo.
1: Abantu batuse n'okuzikweka nga batuufu. Oli alina ensawo y'akawunga gyapiba ya mitwalo 4 n'ekitundu n'akasukaali agula kilo 12 n'ekitundu. Ebyo nabo bigatta capital wewa mitwalo 12 agenda okukoonamu ayagala 8. Lwaki minzaani oli tagikweka? Toti twagala kukunga bantu ku lujja gamba nti temutwalayo minzaani, ne tusabaka n'akaseera okuva olwaleero okutuuka olukoonamu olujja, ekitongole kiveeyo kitangaaza abantu nti bbeeyi minzaani ogikufuna omusolo, kubanga tuguyita musolo, ogikebera sente mmeka? Omuntu azitegeka amanye nti ogikebera bweti, bw'ebeera nfu kyebakanisa kyensasula ntefunye spare teina kyotaddeko just ka sticker ndi mitwalo 8. Abantu bali mukubona abona munsi yabo bye tutayagala bibiri mukutovumaganya government yaffe abantu nga bandi badde bajeyagaliramu.
0: Ate yu ebeyi ensimbi nga weemiridde ku bibanda by'ensimbi ebyenjawulo webukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America eri wakati wa sinsi 13.87 okutuukira ddala ku sinsi 13.88 ate neetunda wakati wa sinsi 13.94 okutuukira ddala ku sinsi 14.5 yoweri wakati wa sinji 14.3 okutuukira ddala ku sinji 14.94 ate neetunda wakati wa sinji 14.574 okutuukira ddala ku sinji 14.6 yo paundi eri wakati wa sinji 15.10 okutuukira ddala ku sinji 15.15 ate neetunda wakati wa sinji 15.34 okutuukira ddala ku sinji 15.4 yesente ye Kenya iri wakati wa sinsa 28 n'obutundu 35 okutuukira ddala ku sinsa 29 ate neetunda wakati wa sinsa 32 okutuukira ddala ku sinsa 32 n'obutundu 35 ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatyo we gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
2: Bado uliriza mauli ya gebio msubuzo kufa musio na wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili anisa chuwadi uruzeyo mwana wuku somero atiku na njini somero. Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu wamune anisa chuwadi school bridge finance loan okutuka kubuka debibidi zikuyambako mkutandi katamu. Housing Finance Bank ilunga mziwa banki nkule ya Uganda. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo.
3: Abazadde wamu n'abalabirira abaana, ekirwadde ky'olukusense kibaluseo mbitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Noolwekyo ministre y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense ssaako ne lubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga 5 omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Endwadde zino olukusense ne rubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa, okuziba amaaso ssaako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana. Twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwa okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne rubera. Omwana wo ne bw'aba yagemebwako muleete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awalondebwa okugemera abaana afune doze endala enaamuyamba okwongera okumutangira okwatibwa endwadde zino olukusense ne rubera.
4: Jukira okuva nga lumu paka nga 5 ogw'ekkumi 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo ewalondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune doze endala okwongera okumutangira okwatibwa endwadde zino olukusense ne rubera. Okumanya ebisingawo kuba ku namba ya ministry y'ebyobulamu etali yakusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga oba weereza obubaka wa SMS ku bwereere ku report ku namba 85 noti noti.
5: Eddagala erigema olunkusense ne rubera teyina buzibu bwonna, likola ate lya bwereere. Tangira omwana wo mugemese kati. Obubaka buno buvudde mu ministry y'ebyobulamu.

0: Standard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Mugana yake kato. Obudde bwakawungezi nenda ba waka kama kani bili ezijjudde amata. Ato uchakama. Wochikolo tukufuna amata manji bwegati. Nganze wange neya weya.
2: Muganda wange Chigozi, nse jebufude kwa msao wango webisolo. Yambu lile chame chini mu Ultra Mix Maziwa.
1: Ogambi Ultra Mix Maziwa?
2: Nse kufalwe natani kukumu wenteza ange. Amatage yonge la. Atenga seche choka. No kusala zisa la mangu.
3: Ultra Mix Maziwa. Awenso rozo ebiru ungo mulikalishiam. Ne fosfolasi. Ngabino bionge sobu njibu amata. Kotekane ito kusala. Neweka mubude. Ultra Mix. Akendeza ne kumikisa ja placento kunemera yo. Ngente mazo kuzala. Alimu vipimo mwuri ya wakiremu. Ne kire biri. Eranga asangi bwa maduka gona. Agatu nde degali ebisolo kweto lole gwanga.
2: Miaka mbili mwetane jepere za first class. Radio Buda 25. Radio yomu tuwa uri jo. Tuli wakati msawe yoku bidi. Wakati msawe yoku bidi ya mchaka.

0: na ye wanimba a ne da wanimbi da
1: wani wachi kwata bote ninga sapulima
0: atechere aga chokka
1: na kulimbira wa
0: wangamba embuzi yo mbuzi simanya nusubulaya mbuzi nzungu
1: ya bade to chimanyi
0: na ye no ngamba ndo okulete mbuzi ene nganda ne waki iyo ne wakisa otege ntibuli mbuzi mutwalo
1: bwe gucho bugiri
0: no gwe nyini no gamba nte jaji sabana aba
1: babiri
0: abana babiri wache yange ya jara kamwe
1: eyo yali no buzibu
0: era toka kubanga oli muliranwa wange ngoli muntu nga we wala webali kandi sibide mu mbuga za mateka
1: yi
0: chukulimba
1: anti kati wali wo chilinganga bwo gamba nti owasizo mchala no zalaba na gamba nti owai wape fetuza laba longo When you get a no more gala, Gomania Gina Kuzadi Abalongo, Nazalom, Chizo Kuvetis Mungachi Kuku,
0: Damoli Rodaba, Ufede Boina, Kubanga, Botanico Gera Yambuzi, no moon.
1: Auntie went over Chidi.
0: Attend according to me, Damolida, Toba Kubango, Limuquano Guang, Toyins, Singana Soka Kubus, and Tizidu Dawaz, the Yakazaz.
1: Kati nechi ziwa techi la chizi wecha wechi wa wamanyi Wainzo kusanganga Mbuzi yoi inaji wa soko jitu wala Nga nota jireta wanga
0: Atani.
1: Kati tuwe tagatu kule DNA Kakasenti omsai gwe mbuzi yange Gwe gogo mwana oyo
0: Cho
1: Mbuzi yoi ya zade
0: Checha mazimu Mbuzi yoi nusugurari Ere chana che ya zara Chana chizungu na matoga raba mbagaga Na yete zara kamu Lika kugamba nti
1: kuhu Kati ya hiyo ye ino vizivu
0: Ate butia
1: Hizo kubagwe hiyo zara kamu Yange zara bubili
0: Hiyo ye ya kamu
1: Ate mwati kwa chate hiyo ya kunyo mkiso mubi
0: Ogwaji
1: Mbona valese wangi Bawza ezara bili
0: Mbayo bana Anaja Mbayo bana Mbwepa kubuza ngo gamba Mbamba bali Kampala Sebo bave Kampala wajeno mchalo
1: Kilide wafuruje Yabiana vyo sanga u
0: Yafuruje ya liwo
1: Haa yangi ya jireta wangi Gende wa mama namuli
0: Ebe tupile
1: Wangi
0: Ebe tupile kee Kupanga nzi natinu na nense kana busesi Ninaro ngo na ngamba ni muka nji haa mujirano gocha bili
1: Meyo wa
0: Mujirano wa
1: Nina chijagalo kubuza Chinecha dieni echi kula nekubi solo
0: Kukebe na nankani
1: Inda gabutonde
0: Sima nyoba baba nankani yo jie jie yo
1: Unu
0: Ye nsolo nga ya nsolo
1: Bundi ya bijewa
0: Aliwa
1: Unu joji
0: Ya gambi aje
1: Joji ya ngambi Boba weke ngira Nga oinzo kukusubila nga Mbuzi yo Yachi ngambi ya no ya zina chingamba nga
0: Ya na ye murugunya kumbuzi
1: Ya badera nga bozi zenga we murugunya Na ngamba tukole dieni Kaninga akoneka tereka Ngamba Mbuzi nebi solo bakula dieni
0: Mbuzi jovo tunde genda kule Sile mpala na kucharu Ajeda Genda kule tampala na kucharu kubanga Bwembanga nze ne mulugunya ku mbuzi.
1: Muli babidi mweka.
0: Nabalala je bali tebogera. Ate abatogera babinyu.
1: Ah nedda sebo.
0: Abatogera. Ate be bashinga ku baba bi.
1: Bajja kuntega mukuru.
0: Kubanga nze bwe mbotola. Ne nkubulie ekindi ku mutima. Wakiri nzikakana.
1: Akati ngenda kuleta enkole endala. Bwezala bubi mpako kimu.
0: Nga chikuwa sente.
1: Tompa sente. Bwezala bubiri mpako chimu.
0: Ya wongo wa mubi. Kubanga.
1: Anti kati wakujia wo chiri nti wampado mtuwalo go.
0: Kati kana katoka mtuwalo. Bwengu kuo kanguze.
1: Kaliwa.
0: Akatu.
1: Anti kati umba mwaga mpala na wewege na kubawo. Kati lae tatu mpa sente. Bwezala bubiri mpaka mu.
0: Sebeza gozi shiba. Bwezalika. Wajibu nzikiriza lo ya gale za robu vini
1: Hati njagala kujawo chidi saga kuleta mpala na kuchalo
0: Uchijawo guo chiteka wanti katikino chagia chitia
1: Hati kati mwezala kamu tompa Ne mwezala buvili ngompe changa changa
0: Ngo nyongere ye mtuwalo kumi
1: Iye Enume ba yangi
0: Hati ulira Enume ba iyo Na yate Bwe kaza desiro katuwala Emele ba ili ya kui iyo
1: Mpaza uwali eje
0: Nenga bwebi chobo bili
1: Mbaku wade kumusayo omurunji
0: Musayi buleke
1: Nenga bigamba che
0: Ya omusana guato chanyo
1: Omusana guayo chanyo
0: Obwavu bulingo obwavu Ataba ntubaize nentondo
1: Sina ntondo zokano wenzi
0: Olia inzo kujana ganti Pura imi tuwale bili nomuga sina Na kuogelele charo chonanga Linge ya ziku teresa
1: Nenge chitupo bote binobo ganyemua
0: Eloba araba kufaba gagaba ina mukantu
1: Katingaluwa chobo mumebi babiri
0: uyomwa dukira uwo mama nze ndi government
1: haa wosobu na mugamba sina webiri jo ya gala kuola na ye kwa ketanu gendo unye mwaka
0: haa bainanga bantu batuleke
1: daba na yazi kwewola
0: haa mutabani wangu tu umwela bideje musi
1: iyi ya kula diyo kutukao
0: haluwa umusajia inama ka
1: jemusi
0: uoyo
1: embaga yali wodi
0: bwobera mukozesa bichiku mitwe
1: embaga yali wodi
0: umusajja yategeka omukolo wano abantu nebalya nebanywa
1: nange naliwo
0: bannange kogato jukira mukolo gwali
1: yali James yali
0: ababa genda munango musana bwe gucho kusula abantu eddalu gende katuna anyumye encha gendo umulemu ne mole kadi era bikagenda kukuba
1: ati yali James
0: babo James
2: Tata!
0: Ya ngoni akubuze kagende!
2: Esemo!
0: Mutacha akujukira takumanyi!
1: Esemo! Esemo nisokula bako!
2: Kare munaye!
1: Esemo! Elade!
2: Elade nyo!
1: Esemo! Mugamba che!
2: Mwetuli!
1: Ye!
2: Mugamba mutia!
1: Mwetuli sebo!
2: Banage mjevali!
1: Kare kare!
2: Mwevali kuma chitundu!
1: Oh why?
2: Ateji singira dala! Kwe kukuma musajja mukuru!
1: Enyo! Ono! Ateji notubera na ye! Mubie mpola buwetu chiranga!
2: Mumu
1: Wakati ya mkulu wa teku fe Inama gezi guna Mgajia uwe
2: Awensi mjaji sobola
1: Nobu hii yanze wendi kakadeka na kasede kemfuna Magezi nagajia kuhi
0: Na ye baba buli daba nune wa matibaiga Kubanga bobeda nga mulidanu au Ukulete mbuzi ye Niyo Eji wakisi Nero cha mjia kwa mutuwaru Aba muno Owa aba muno
1: Naganye chiku gamba Ndiye abalete wanga abala baba ba mitwale ebiji ye gwenji waku ku mutwalo
2: ye wo mutwalo
1: asigadde ba mitwale ebiji
0: kati kino choba kitaputaba tya wamma nga kugambye nteezali sabana babiri
2: aha
0: neezala gumu no ruddako gumu
2: eh

0: ezaba la zo zizala babili babili
1: akugamba simanyabo we kawule we kampala
0: akugamba bewala
2: yandiba yandibanga siyange ye yawakise embuzi ye nga inaji ya soko jitwala kati mbadde mugambi tukole DNA kakasoba embuzi yange
0: waliyo DNA embuzi
2: hanti ina nange chemba denzo mbuzi
1: ya hapa kumfa nyani echirungi kako akakabuti wa matu anka zungu na matuto galaba
0: bego
1: kati edeni e yaki
2: achandiwe chizibu chali kumbuzi ye
0: mbuzi za elibu etio
2: eri matagabala
1: aje kubichu usampaka
2: aje
0: kubimutima aje kubimutima
2: nemba de mugambi angambi mbuchi nzolete mpala na kuchalo olibu alete mbuzi nga subila bubili nezala kamu kati bwezala bubiri bampenga ko kamu
0: kakati ani agama anti ezala bubiri
2: anti ono bali babiri bokakati ono no
0: nani nisadume bwabera jikolera akatala
1: akaranga
2: bubiri wakisa bubiri
1: nete mu takuri ko kali bubiri ko buli ko kyalo kuno konna atubya atumazeo muwange
2: ndeye amageza agondo nagajja kuiye yangamba atali mugezi tokola chi
1: tosobola kusoma atandise kunzi bigenda genda negeyemu
2: owai nechi adida
1: baba genda munanga
2: yegwe joje
0: mze john
2: yegwe yako ye joje john
1: ndozo laba jatu twala
2: yegwe yakole mbaga wano naliwo
0: nga mumu ali no munaka chika akatesi tesi
2: mbaga yo
1: yali atamide bam yali atamide musenyewe odabe omugenti gwe John nga gwe James nakiriza
2: wamabera bulungi
0: kwanze mbadde manyi nti amanyi
2: muveko mbadde ngenze gamba muzeyi lwaki tokole mbaga
1: ndoza yanywe deban kuba
0: kati lwako
1: wendo umule
0: nzo kubanga kati obwedda muogera nenga yeya yaza
1: basirambi dongo mulengere bwatala laba laba baba batamidi
0: yesi mbula jasimbu dojirabye
1: omanyi wala jaine tima
0: omunywa
1: weka nebo atuka ku mutwe notandi kukuoganira ekyalo
0: kyonna ekyalo kyonna
1: ekyokubiri nti abeera okwo ku mutwe nga asirise mu kikome omusana olukwakako bweguti nakutabangula obwongo kati oyinza n'omubuuza bitwogedde nga tekyabimanyi
0: olaba takyajjukira nti omukolo twagukola wano
1: kati enkya ajja kujja agujjukira
0: nga wala gyaweddeko
1: da kakati nno situjja kubanga eyajja okusaba eryato ensonga ekumpisizza nsonga nneneko naye ng'ate entono esobola okugonjoolwa mukadde yankubidde essimu
0: mukadde aliwa
1: mukadde nankani maama Nalwoga bwe yali mukyalawo nga agamba nti osudde obuvunanyizibwa obubwo otegeje
0: ntya
1: yagamba nti we mwaso waganira nanoba otegeje yagenda ne kakyala kange kasala mbu yagenda ne sala nga sala wa mwaka gumu n'ekitundu we yanobera naye nti abadde naye ebbanga lyonna otegeje nga takusaba sente za kukozesa nti oba school fees oba ki bwegubadde oba nedda
0: bwegubadde newankubadde nze mbadde ntuukiriza obuvunaanyizibwa omusajja nemuweereza
1: era agamba nti omwana ono atuuse mu siniya ey'okubiri owulidde naye we yatuuse n'alaba nga embeera emulemeredde nga n'omwana amuli mu bulago mbw ayagala okubeera kulaba kitaawe owulidde era mbu yamuweereza mbu naye netaamu tennaba kutuuka wakati otegedde mbu tomuganyiza yadde okumala omwaka omulambe ewo naye ng'abadde naye okuva ku mwaka gumu n'ekitundu paka ebbanga lyatuusemu myaka 15 16 otyo agamba nti oyagala kumumuddiza kati gwe oli muntu namba ki owulidde oli muntu namba ki omukazi abantu bawa baana ne bagera nankani endaga butonde omwana akufaanana okufaako obufi ate omuddiza ennyina ki kyotegeeza era namugenda nti nja kukuyita
0: era nkwebazizza olw'okumpita muzzukulu we oyo nyina bwe yali anoba namugamba leka omwana wange n'agamba ye waagwa n'omwana we bw'obadde otandika ogambye nti yakugamba nti abadde n'omwana oyo nga talina kyansaba
1: bwe yaŋŋambye
0: ebyo byonna nze nabisuubira era risiiti ezange nzirina kwembadde muweera obuyambi kubanga ye engeri gye yakigambyemu

0: alinga nti nze mbadde sigattako
1: tiwamusuuli obuvunaanyizibwa
0: naye risiiti zange ku mwana oyo zonna nzirina so saagala akulimbya addawo akuudiise nti mbadde omwana siina kyenteekamu
1: era
0: fiizi mbadde nzisasula n'obuyambi obulala bwonna mbadde mbusasula bw'aba ayina kyabadde agattako ekyo kirungi naye abadde agattako ng'omuzadde kuba omwana waffe ffembi naye ekiseera kyatuuka ne mmusaba nga omwana wange omwana oyo weyabeerera mu P4 P3 P4 emu omwana wange lwaki tomumpa akule ne banne n'amulemera omwana amukuzizza kati omwana oyo muzzukulu omuwulenge
1: muwulenge
0: kisassalala taliimu yadde akaniggusa taliimu mpeke y'amagezi
1: ebbanga lyamuleetedde ogenza okumwetegeeza nga taliimu yadde
0: taliimu yadde akaniggusa
1: mugunjudde nga kitaawe
0: mugunju ebbanga lyokka lyenna akamala naye mulira agenda kunzita taata omwana agenda kunzita omwana amaka gange agenda gonona ogenda okudda ewaka nga banne bonna abasiibizza ku mugomyo avuma nnyina gw'asanze ewaka ayambala nga bw'alaba bw'oyoge omwana mukubye empulira nkooye ajja kunsibya n'owemulugunya ku nyambala gyambala n'agamba ye gy'abadde bw'atyo bw'abadde ayambala
1: lwaki tomumpa okusinga oga nti addeyo eri abakyala si bantu ojja kusanga amuwadde omusajja omulala
0: amugabe kati mubaana oyo ne bwamugaba tansala oyo ne bwamugaba tansala kubanga ajja kunzita nga sinnatuuka ate n'okumukuwa eno saagala akutte nga nkyakwagala
1: osanga anti kati gwe nange kyekika ki omwana
0: taata sisobola mukuwa ajja kukutta nga nkyakwagala
1: abantu bagenda kukusekerera bagambe nti omusajja
0: taata
1: addidde omwana n'amuwaayo
0: taata baseke ng'obulamu bwange mbulina okusinga okukugira abantu okunsekerera omwana nanzita
1: nze mbadde
0: oyo omwana ajja nakuntega obutwa
1: anti nze mbadde nga nti wandibadde ogira ki
0: addeyo ewanyina
1: anti wulira maama we si gwe musaayi gwe
0: addeyo ewanyina
1: ajja kutereera
0: bw'anaamutereeza anaamuzza naye kati addeyo ewanyina
1: anti kati wulira
0: ategeere nti ene ewange empisa ezo tezikola abeere nennyina
1: kati omukazi agamba nti ye talina gyatwala
0: nga bwe yamutraininga bw'atyo kibi kiddizibwa nyinikyo addeyo
1: anti kiri kikyo
0: kikye
1: anti
0: ng'amaze okwonoona aleke kinsindikira nakimusaba nga nkyasobola okizimba nkitereze n'akiremera kati amazeyo okukikyamya
1: anti kati wulira
0: abeere naye
1: ojja mushepinga
0: sirina bwe mushepinga
1: ajja kutereera
0: ate neewuwo simwagalayo kubanga taata ajja kukutta
1: kati omusuulidde mukazi
0: addeyo
1: anti bagenda
0: oba baseka baseke
2: katubebbere n'ababebbere b'ebubebbere nga tumanya eby'ebubebbere olwo tubebbere ng'ababebbere b'ebubebbere mu puroguraamu agafa ebubebbere
3: okyawuliriza agafa ebubebbere wano ku radio buddu

0: Wow, tulipu chenda, mumunana akumuza mumunana ni chenda mutano, akumuza tano ledi yobudu, ledi yomuntu wabuli jo.
1: Naba gambi, nga kumi na rumu. Nze wendi mzivunula luimba kuluimba, chigambo kuchigambo.
0: Chiyali ategeza.
1: Chiyali ategeza. Katinga kwano, ona alemede mubatini, miaka atano alemede mubatini. Oyo nja kumuba nyonyola yani, na imu ete kukuru muja kumutegea.
0: Atenka si. Ajizunzeno neno.
1: Ajizunzeno neno. Abo nja baba buza. Oluna bulichimu. Moja kuchitegera nga kumi na rumu.
0: Mbaba.
1: Nze wendi oku binyonyola.
0: Ke kaka hii mbaba takankwenge. Tugenda kuronchi nga ruba mwe nga kumi na rumu. Ogwe kumi ku Sun City Gardens. Chifuta. Sarongo
1: mbaba. Neya hii mba oku hii mba. Na abo robo otange tutuma. Oyo na ye nja muba buulida. Ya igenda mkuimba ne kumulema.
0: Kuoro.
1: Biona kuoro wino.
0: Abachala munange mbanga muno bina abana otegedde fuba okulaba ng'omuzze waabwe bw'oba weekakasa nti wa wazaalibwa afune n'okkuliramu empisa n'ennono ez'omu lujjo olwo ewaabwe wa kitaawe
1: naye tolinda kumala ate kuvunza
0: akulemeredde otegedde mbw agende ewaabwe omwana atusobedde gwe muleete nze akule
1: muleete ng'obudde bukyali
0: owulidde naye oleese kwegamba akaakya maama mera Nze nka kutule
1: ugamenti
0: Omwana ya kale amazena ebanga tono
1: ama mtadekoru bali
0: abachale eche chintu mchichuse
1: wakati natebu amukule etedango obaddo ino waka
0: anti
1: nari okamu avu mioyo na akowa
0: owulide so norwezo
1: abantu bata niko kuruza nchu huu waka ya inechi zibu kumbe
0: olia
1: ngene nkwenge jebareta
0: nizo kuwa ya jira kumission
1: ya jira kumission
0: gendo ba tabuli tabuda ambazo we wow
1: kakati tu gandiba nafaba Winko Technologies ba gandiba kutusize biume biomo tindo atenga biwangazi kuba bikoledwa mu stilo kakati gwe omulimi omuzimbi ayoyota compound asale emiti oba embaawo ayoze motoka n'ebintu milime mira weyambise ebyuma bino ebya Winko Technologies baino obuuma obuuma obukola wamu n'okulima mu nnimiro zite tillers obuuma obusawo omuddo baina mashini ezisima ebinnya by'ebitooke n'emiti baina obuuma obusala emiti kwosa n'embaawo chain saws bombe zifuyira mu nnimiro ebirime pampu z'amazzi obuuma obwoza emmotoka ziite high pressure cleaners hedge trimmers buno obuuma obukomola compoundi n'ebyuma ebirala bagata tebi umabia wabio na bijira morigino biliko ne speya kujira ko oilo ate kuoteka nebibu yamba kuberanga biwa angala kakati natenga bei yanse kubuse kumwatu ubaba funida wanzi biyantabula kakati Winko Technologies tusangibwa kuchizimbe echa mukalazi kulastonate building okulirana anga ku Bank of Uganda au tukumile kuzero musambu tano munana chinana muemu asatu mumunana chinana mukaga oba kuzero musambu nyatano atano mutano nkaga munya nsanvu musanvu mwato jakubo okoze ebya nagwano
0: mbaba aliwono munanga ate tulabe yebwatesa munafwe shebo tata
2: agamba ta muzika amadi
0: sina mtawano sulote munange
2: kujja abana tinga mulwadde agamba atya
1: munanje tingine mutabano
2: nayo mulwadde abali sawe muna yabula omwe yo kunyakanange
0: akajobu na kukema nya
1: manya
2: utegid
0: tayinza kurwara kugwa kundiri banga dene
2: isawe mutteka teka kuleta bya kunywa chaka ya nani
0: mubirete gatete yazibye mu mwa mwagala bimu isa mu nseke
2: kadugezeko
0: ejebu
2: uje kamad
0: wamba sebu
2: elinya ze senga ya rashada baji kwa mainga sadi wana mnakaiba
0: ewa kuru
2: umulamwa Mwenzi ndazo chama zima udoro nongoiga lukira nchakacha mama mera
0: Mboka gula
1: kamenye kabu menyesi
2: Aba nduna kuzinuka ino usungu Mwasaje jia kwa gale kwenye ba mwana mjie butonga kwa ya gala Amukubwe wabibu ambi na yenga Andi wate chunji na yekulizo mwana we na mteka mwenyecha ya gala
0: Mwana ba mwodiza mkulu
2: Olwenso nga nchate Eija alude agenzo kudanga atali virala
0: Ojiteke
2: So nandila vichi chofana angi mwivali kuweleza
1: Kali munafe
0: Kwa liwa mwami wano agambi enti aliku VBK agambi enti ndabira magatu Gwe magatu.
3: Manangu guwano guwa baguwade guwa ulira uwa.
0: He, munangi, angambi aliku VBK, matanga.
3: Manangi, guwa, one wane monja gusa ngangu kule.
0: Mpala na ya mwe.
3: Mpala na.
0: He.
3: Nafuwa umupia, seo tekutene china, vagu vamu kachintumi avanya se. Bulefu magatu. Nja chisa nga nchukube
0: mburi ifali magato
3: nja chukube mburi
0: iyo mpana na ya mwesi nja kujihi
3: mbambu
0: ya dako
3: edimu na haba chala
0: mbaba
3: na gano mute kateka ifali magato
0: katina ajifura mpana na
3: ainagwe ya liantu mieko kana inange kantabule family
0: uwange kastabi ya da munange wale kuliriza
4: amanya Joseph Kaketo ngandi Bukeri.
0: Babu we Bukeri.
4: Ayende badde sababu enti mukutesa kwange. Nti omukyala akola omulimu onene n'akuza omwana. Eyo munafu w'okubanga omukyala atasobola kukuza mwana nga taliiko kitaawe. Naddala nga yamujja waka nga ate kitaawe gyali.
0: Muzze.
4: Akuza asiga bukyayi.
0: Okitegedde.
4: Na enze nari sabi ya mwenti nki adeta hata wabafu nyo mwana we alwane nyo wabanga alimwe kukume wakili wakoseze polisi amugari renda kuwa tatu nga wamujia mpaka wamutereza neta mugoba nge yendesa yangi
0: omusaji angambi enti gamba lifali magatu ngeenda kumuwa bukoyoyo
3: aleto bukoyoyo tulabe
0: we iseko
3: iseko
0: mbaba uwange wampa sinu inge dobo chiri wansi
4: mwewale kuweleza mkate wana
3: mkate mugana nge bidaro
4: ulite mwana anda ula
3: mwende mugana ange
4: na ange jendie nkuyegezi anku virendu ulu
3: amina
4: erambera konyonku uliza
3: esebo
4: kima nyo ntereza za radio budu nza ambasada waba uliriza vilaru Francis nkube nyani maugola
3: uwe mbaba
4: omulamu ugo mkulu nyo na dalavu li mtu yali azadeko omwana omwana taku zivomu
0: mida
4: omuchara alazobu nafugwe njini tinewe yandi wa dengi waka deva na wachara abawuza tata uka akomewo ngati yejideko dalubu inza niyo mzado msaja wa wama zo chitekira nti umuchara mnafu naze kuno umano umuvia vumia chitawe umano umuvia vumia njino umurunja wesa chitawe chitivo
0: ila
4: babacha asovolo muku asadani zao anonye chitivo achi umzado msaja omuchara kimazo kufa dani sedbavu maganya niye kijyo manchinya za bitono ndiro tizimala vienda murubuta omwano yachasubula singa manyengiri jagende mukwatamu na manyiri sere bingi abadde kusaidi jesi manyi era agenda kunenyezibwa kitono nga waliwo akagaani meta mugobale kikwefuula kikapa kapa izala abana nekuwa musinde kangira vichi kuhunju neri vaka bentu kati abantu ati tulisi na kubatu kyo kumana muze kumana takulira weru lewa kulira ye mtisa ino kuda kujo waka
3: we wow
0: anti kati buwana bidaru
4: wanji uganda
0: ono ya kulira debu weru ndoza katika kadire wano
4: wana kamati eri wakulira yo mubiri ekiretere njogere gama ndio mwana takula maso gaba kati bategeza mubiri bategeza mwana uyo nga nebwa janga alinga ndaula asobola okufuka mira maso ga mama
3: asigala mwana
0: akacha mama mera
4: hiyo nanjogera
0: wana viralo tukusibu de
4: wauliriza viralo Francis nkule nyami maogola
0: amina munange
3: nangu kagenze na agirao na agama nti chijomani
0: chinya gabitono
3: nzi mbade nga ama nti baga nti chijomani
0: hey.
3: Akwewe lida asango temi omugu
0: nyeba msule mudo nji wama
5: Esawa, wano ku radio budu Esawa, zili nyeze chilo Budde bwakaweza masiga Webale kuuliriza radio budu

0: Kali, tukula msizako, agwewe na jie kumideko, chenda mumu nana kaumuza mnana, ane chenda mutana kaumuza tani radio vudu, radio yomu ntu wablijo, nitukweba za jondajo sobodo kubira ngate, otusiza kengalo, oruna kuruwalilo, hiente kateke ya atula tukwenke sports special, bia mizanyo kufobu debu nupaka, wali kusawa zigenda kubira ila dala amukage zechilo, vingi betugendo kubira ngate tuogira kwa evitambude, wanumugwangi ya fila Uganda, atena wali eviru gwanga, bionabio na ogenda kwera ngate obitegirira dala bulungi nga bibisobodde okwera ngate bitambudde so tula kalira ensonga zonna ogenda kwera ngate nga ozitegirira dala maridadi sana yenze tamkede umal nkwagaliza okulizo kulungi
1: nange zeroni so bingi bitugenda kwera ngatuogerako era tukusubiza nti wezina welira saa mukage zechiro ogenda kupera ofunye bingi kupanga mpira jibadde mingi jibadde jizanyiwa jichi agenda maso no kuzanyiwa nuluna kuhulencha still wali mpira jikendo kupeda nga ginyoka especially mwulaya kupanga wano mwafirika so qualifiers tu sodo kupeda nga tuwa sikubio lukumu tuwe actual unako lalilo tu sikubio lukumu tuwe

0: Steven Mukwara abazanya bonna bonna babadde ku munkambi nga ne mu setup ya national team ku mpira oba mu myaka gibadde gisembe nga babadde bali involved okutuuka ekiseera nti niwabeera wababeera bazze mukaseera mpawe kaaga ne bajja ne batekinga ovwa ate bana abazanyi bana balabikanga ababaddewo ate obukosera babadde bajja bagezaako kwangira Uganda recently nti n'okukiika tubadde tukiika ati afu ntubadde twakikala time kakati okubeera nti nga bambi abazanyi bano ba netadde mbigere bya Travis ne neteeka mu bigere by'omusambi Steven Mukwara Jesse James yansi okubakya ayina obudde bungi ku national team nti y'okuyaaya nakunze obutabeerawo nnyo naye kakati bano abazanyi bano ababadde baludde mu setup nti vula bwamaze okuteba n'avaayo kyokka ate era noleeta mu bwatenge abazanyi abajoyininga enkambi oluvannyuma kitegeeza nti effort eyabali abazanyi ababadde bali mu nkambi okumala ebbanga effort ebeeranga egendeddawo bwetyo era nsubira nnyo nti lwakuba nti omanyi obuzibu bwa national team tosobola kwogera ntekintu ne bwe kiba kikulumye toyinza kwogera kubanga olumu eggwanga oba okyalyetaaga wetaaga okubeera nga olisavinga kitegeeza nti oyinza okubaako ebigambo by'oyinza okwogera ate biyinza okkubiraako ebiseera byo byomu maaso okwonoonekera ddala ddala ku national team kubanga olumu nange abazanyi bonna bonna kibeera kirooto
1: okuzanyira ku national team
0: yes okwamba lwoka omujoozi gwa national team nga kitegeeza newe ofunye ekintu ekikunyiga muli kirina kunyigira muli munda kakati ekyo kyonsubira nnyo nti mu situation nga bwe yatambudde olunaku olwajjo nakirabiddemu ange efaanaganako bwetyo
1: lwakuba runi kyenneebuuza nti abasamba bano tubadde tubeetaaga
0: nsubira nnyo nti tuli mu mbeera eringanga ey'obusoberwa kubanga kino kibadde kizibu nnyo kisangawo nti wonnawonna n'ogamba nti kale twalabako ku mumpaka eza World Cup kati nga woolaba lyali eggwanga erya kulukaawo eggwanga eryo nga abazanyi baali abasinga bazanyira mupiira mu ggwanga era Netherlands naye ngaekyabwe kyo kitegeerekeka nti kumpi bonna bonna abazanyi bali mu ggwanga lyerimu era walinganga waliwo akakwate wakati w'eggwanga era Netherlands n'eggwanga erya kulukaawo so era ng'oggyeko omusami Tith Chong abazanyi bonna bonna abasigadde baali bazaalibwa mu Netherlands kati nga bolaba Cape Verde nti Cape Verde ebiseera ebisinga abazanyi beekozesa omupiira gwabwe ogw'ensimbi babeera baguzanyira mu ggwanga erya Portugal vuki kitegeerekeka ggwanga erya Portugal ye colonial master waabwe nti kitegeerekeka naye kakati Uganda ojja kwesa kubanga waliwo abagamba nti ne Bufaransa niyo ngaebeera erina bakante erina ba olise kubanga agamanya asima Faransa erina ba olise n'abazanyi abalala ba Mbappe naye wesanga nti ate abo ba Mbappe b'obuzaaliranwa bwabwe nti bayinza okuba nga ensibuko yaabwe ya mu Afirika naye nga bugenda ku place of birth nga bazaalirwa mu Bufaransa era ngaeyo gye bakoze ekyeyo nga gye bakulidde naye kakati wesanga nga abazanyi be twaleese nga nabo bennyininnyini ne Uganda batuuse mu for the first time nga badde tebalinyisanga mu kigere so kakati nsubira nnyo nti obusoberwa bubeerawo naye obusoberwa buno bwebubeerawo kyekiba kinsa okubeera nga kiddako kubanga nze omulo nkirabira mu mbeera first of all tiimu yaffe eno kati bw'otunulira la actually ka tusooka tuddeko kati ne ku bazanyi we tubadde tuleese oluvannyuma Kapulados ebyaguddeo ebibaddewo tubiraba era ebigenda maaso tubitegeera we twamuleeta luvannyuma yasavinga bulungi empiira egyasooka n'olwensonga nti actually eno tiimu eggwanga nino sira eggwanga lyogamba nti no limuli nnyo ku mutima talina nnyo
1: kyafiirwobazeobataze
0: tebimukwatako era Kapulados kigambibwa nti nsonga zaali zikwata ku allowance kati genda ku ikipewezo ikipewezo yasooka twetolooza awo nga yagamba alinayoko omukisa gwa Nigeria maybe wa Nigeria asobola okubeera ng'emuyita ikipewezo era bwe yajja ensavinga gye yatusavinga mugiraba era kakati ku squad y'omulundi guno ikipewezo tiyabaddeko kakati bw'osanga basambi nga Ali Hassan Baba kuwangu nwe tuwarunda mulu tuwasugula msoguli aliasani baba
2: na kuwalu mulu nchenevuza umusambi kati tumusanzao yutamu kede avamu Kongo taina jakubira tusobola okumuleta wadenga taina kalandira kutimye gwangi ya Uganda
0: andika tia FIFA kuwanga FIFA bwewe na bweba FIFA FIFA ino kubeda ngoji ujirambi kana ugamba umusambi yono obayi naka kwate obayi ajawe nti wabeda mwela mwino kuteka wembele da ganchi
2: ainaka kwate
0: ainaka kwate so kakati yao chogeno kula manti chogeno kula watu nonoza nti ateo no jajawe
2: koza Alasani baba yali mama jasenga
0: actually Alasani baba gasimaya mama we insonga insonga zali mpavu nyonyonyonyonyo
2: na yendo uza buchanga jagizeza kutua
0: Yeah. Aliasani baba geza kwa. Ndiyo tu, baida wa, ali, doze naku zino tugenda ku, kweba zanyo. Because aliasani baba yazali wa mkwangi ya Ghana. yazali wa. So, Uganda tufuse nyo. Basu uzi, gani nerabi kati kakati tuwani li denyo. Ndiyo aliasani baba agezeza kwa. Ndiyo jukiri anchi. Manyi, abazanyi wana abasinga babida tewa ina chidako. Actually, sina gamanti abasinga wabula wanda wana nge waiti duwa. Na kwenda zobu watu vio kumbu waka.
2: Nisho tumalize ya.
0: Kakati, nti, buwete gereza abasambi wana wana. Nga, buwetu wabari. Of course, tuwa gira, niyo mya tufunide goal. Tetuja gamanti, wabai nsonga, ne tuwa gira mbele eri jeno. Kati, ono Abdulai Sisako. Sisako oyu ya yazalibwa ya actually yazanyira ko ko ni Nigeria.
2: Under
0: 17. Mu 99 naye oyo naye ono akalandi dakwa mu Uganda nga kakuwa matabu wa mansi. Then ye then Akpani Udo oyo ne wali asanya nga defense midfielder yali mu Rako. Oyo ye bazadde baba muzala bakoti divwa. Naye nga mbu jajawe actually jajawa mama womu bamuitanga Teresa Wandera yazali wa majanji
2: ne katikira kambuzi
0: bagenze kujajja ye
2: bwanga bazadde bebo ndaba Ivory Coast katate jajja ajati okubanga mu Uganda
0: so but oba kinaye kuba oba dadi yawasa oba jajawe ya ina kokote ya yafumbira omusajja nga mukoti divwa kakati yone wali kati wagenda ku gaucho debohi oyo ye naye yazaliwa bazadde bakoti divwa naye ye mbwate ye jajja omukuba jajjabe bamuyita Sonko yaliwe Masaka eno
2: Masaka Saidi Kibanange
0: Musonko Sulaiman kakati wagenda ku vula ano dio vula ano dio yatebede ye bazadde bakongo neka kati oyo yechi mfula anti ayinawo kakalandida wano
2: utyo
0: bazadde jajjawe yesanzo kupanga mukongo ne mukubera omukongo bamuzalira mu Uganda
2: ehabula
0: bati abakongo baze mu Uganda
2: ngabanji
0: aha kati mujajjawe ye
2: yazaliwa mu Uganda
0: bogenda kunobo okero oyo ye bazadde bamuzalira Canada naye bazadde bayina akalandira elango
2: Nela yekali neri nyoli uli
0: okero. Then wogenda ku Nathaniel Simwe. Oya Simwe ekitegere actually nalabye nga aina n'abantu abamumanyi. Yeah. Biyagenze okupera nga abuuza ako. Namanyo gawulira Nathaniel Simwe bo bazadde bamuzalira London.
2: Yeah.
0: Nakulira mu Academy ya Chawton. Then kakati oyo Kevin Osubu watenge yavudde katebe. Ye bazadde banagana. Naye mbo omukuba ajajjawe bamuzalira mu Uganda. Nti ainso kubanga yali munagana ne bamuzalira mu Uganda kati mwali bolira amanya ga bazanyi bonna wetumenye wesa nganga actually walone kingdom Osai oyo goalkeeper bazadde ba Nigeria nayembu oyo naye ainako kujajawu yazali wa kabari ya Maido kati bolira amanya gonna wetumenye wesa nganga bazanyi abo kati nga kingdom Osai bonna ba Kevin Boateng ba Nathan Asimwe ba Nobu Okero because Okero yazaliwa mu USA kitegeza nti tebasola kuli presidenti nga mawanga ago Okero tayinza kusambira USA then umusambi Nathan Yasimu tayinza kusambira Bungereza Kelvin Boateng tayinza kusanyira Austria kubanga jazaliwa King then umusambi Kingdom Osai tazola kubera nga zanyira Sweden obakile tazola kubera nga zanyira Nigeria awali abazadde be abamuzala kati bambi nti olumu abazanyi bano nabo bayayanira nnyo stages ezifanagana ko West like big stages kulabikira ko ko mu ku mu like nga mu Afcon wanga already bino bina byagenze okubeerawo nga tukimanyi ti Uganda tuli kushua tugenda mu Nations Cup feba tegez tuli ba host kitegeza nga abazanyi bano okuyayanira amango okujja ku national team
1: okuzanya mu Afcon
0: because tuirabye koko ne mawanga agaga mukati nga bolaba Nigeria ne Ghana ku bazanyi nga Enoch Williams because Enoch Williams azanyira Ghana muganda we Nico azanyira Spain ne Enoch yamala kulaba budde nga butambulirira agenda kulaba nga World Cup anatira okutuuka nga qualifiers za World Cup Ghana kwa qualifiers zizo naloza ntu mkisaguni soko kubeerawo ogwa Ghana okola bulunchi ne bagenda mu World Cup nala bikira koko mu pakezo dobi ya Ghana ile kwangiro tele yako lifainga so tulabi kuna bazanyi banje ngumuzanya soka ku kati wale onekana kasami manistek ya kasaininga kabuwadi akakasambi kari ndo opportunity ya ufaransa ya kaite John kwa tuke na World Cup ufaransa neetaka tuwala neka switching gira ho neka gama zengeze katuku Moroko nenga chapa mumbe nanti ufaransa ya soka mwele kabari so abazanyi wano bayayanira nnyo tournaments zifanagana ku West Afcon then World Cup because Euro. Kubange yebera stage ya manyi nnyo nga jitukomeza era mulifu na muko okulowoza nti abazanyi bana Uganda Afcon nge wedde banaddamu ne bayitibwa ne bajja nga bwe bayayanye ku mulundi guno kubanga ekyo nakyo nso kubera ngo kirowozako kubanga akalandira kaabo wano kale ngo joka bazanyinga Nathan Yasimwe no musambi nobu Okero akalandira kwa kaabo wano okabo okawa manta bwa manzi okatinga bola bantu isa akati aina akakwate mu Eritrea atongo laba ntiye chichi nso kuba kitegerekeka era gira nakyalo nokuchalayo newe sanganga bazanyi bano singa simupira mipira jino tewali chandire se Kingdom Osai mu Uganda tewali chandile se Kelvin Boatenge mu Uganda tewali chandile se Musambi nga Arnold Vula mu Uganda ekibaleseyo nga bwe yafuna club nti yazanyira club ya Bishop mugwangira Belgium ne wana abera nga ze kugamba bibera byagala kupera nga byofanaganyirisa ko club then wale yange nti okuzimba omupiira mu Uganda kubanga emabega koko wali abwagize babadde bwagira abazanyi baabwe
1: bebamanyi
0: ngero mwagiza solo muwera ko ujuli zinagamba ono musambi alani Okero mulabye
1: okuva ku A
0: mulabye okuva ku Kibuli na mulaba ko kuvye okuvedira nga bali mu pakeza empire ja masomero mumanyi muwagira with a lot of passion neka kati nizo kumaga maga kubana Uganda wabade mgemu ya jo nomu wuzani ya tebye nga tachi tamu manyi
1: ya labi ulabi golo
0: ya labi ulabi golo kumbe singa gole ni adete Udo Steven Mukwara tumu manyi ya zanyide kumbe timu za wana gurubia genze ke Tanzania ya kwezechi oyu ategele keka so nisipira nyonti yeso kuangula kui nizo kuwela unate dambuza wuzanti wana abantu wani nizo tu wanguza I don't think so nadala ku level eso kuluma ku mpira gwa Libya level eso kuluma ku qualifiers zino sisubira nti bana bazanyira Uganda tuina olugendo lutugenda kutambula olwo tutambula olugendo nga lwavu nyo olenso nga tulesa abazanyi bano kubanga atente kati bodi le bigambo bya engineer Mosima Gogo yayongera kulaga nti tuchaina nabangi betuli mukwenge ejinga because yagamba tuina abazanyi nga 10 abazanyi bonabo nanga basobola ku represent nga Uganda kakati bobo lwanyi lwano oleto musambi lwano oleto musambi
1: agendo tuongera ko
0: nkati nga bolaba divine nga bolaba mukasa lwano oleto divine mukasa kitegeso yo obero meze gwangira bungereza kubanga bungereza mwetaga nawo mwetaaga kati kitegeza singo mtuza ku mtu la kumeza ye nomupereza nomukirizisa na switch na jana kuanga to divine mukasa ye chies techile konyo na bulombo lombo simanya bichi nedda eche chiri changu nyo neri nyalo kali kali mala umazo ko yogerera leta divine mukasa tugamenti umusajja wa arwanye omukubazanya abintu omo amulese lwana leta maka kwinika vuma oyo wache usoyo
2: yeah
0: achali mwana muto ne kugamba bigambo bino tebasola muleta kubanga nti alama nti wachaluo ebiru bidule bilale ebinene byayinza okufuna mugwange lya Bungereza okwawukana ko ke gwange lya Uganda obo lyao so kati nalabijjo timu yaffe actually kakati games ne game ya Simba nti wetegereza mu starting timu ya Uganda actually nabazanya basamba nga bazanya basinga oba bazanya abamu kwa ukumpi osanga nga 40-45% nga bazanya tebalabikidde ko muzanyo gompira ogwa wano
2: yeah.
0: Atina nga nakakwateka akakwateka abu wano katini for example gulo Toby Sibik tabadde konyo mu system ya wano either muzali oba mukubirako wano then aliasani baba yatandise yogera kumusami Okero Noble Okero nechi echimu tabadde konyo wadde mu system ya wano yogera kumusami Nathani Asimwe yogera kumusami Arnold Vula kati yogera kumusambi Kevin Boateng gobali nsemuko deno bali otunulira abazanya abamukaba balala ababadde katebe atena kuchiwali bwetegereza abazanya ababadde katebe abas bonna beba betware sok bake mchala wa mayanja bonna bonde gulo bako jo bakoseddwa bonna bonna baba kosesa bana batakoseddwa era katebe tebabaddeko
2: yeah.
0: So kakati olaba nti walo trend era bikanti yagala kuperanga ekwatiwa bana abazanyi bape wano bada bikanti banyizo kubera nga second bagenda kubera mu second kugamba balowoze wako mulundi
2: gwa kubiri naye nga bali ba first priority
0: naye nga bali bale bagenda kubera ba first priority bagenda soko kulowoze wako oboli yao kyesu bidanti singa nobera ba deliveries naye kijja kubera kibi nti okuleta abasambi bano benyini nyini betusu bidanti bagenda kutununula bagenda kutujja mu bunyia
2: ne balemererwa
0: atenda nkubulira ebigambo bino singa banalemererwa mujja kulabanga abazanyi banonga ku squad ezijjo kuyitibwanga bagenda kuongera ngo okwesala mwana ba Meri Vini Lorenzi Lorenzi ni afuka Lorenzi ni nese bona sko na yichanga au Lorenzi ni amali banga ngo abampereleza Lorenzi ni bwe yajja akapira kyatuweleza mu Afcon okumanya ata basajja bano besiga nyonyonyonya abazanyi abo bama nyo ba kuisa out of their position is kubanga Lorenzi ni sio watu kane ba kuisanga nga yali no kuiza team denga Lorenzi ni rija abera amanyidwa nga striker yogwe kwa kuteba gona ni Lorenzi ngati abazanya utubala banga abenja ulenyo bo bayise mu tula bati bayise mu system entufu ne batu kane ba kuisa mu position is estaliza awe o neda Lorenzi ni mwamulaba ngo afukoni ya musungu actually kabere ali asani baba
2: yeah.
0: Na afukoni ya musungu anti si msambi yala biko bulunje nyenye mu mpakezo atende no ogenda no wesanga nga ataba mukaba basambi aba badaba fwano banansa angwa atende nge bosanga nga team kweyimirira dobo lyao so nkirabira mu ange yonti abazanyi betu alese bagenda tuongera ko chinkana chi gwanga chi like doga manchi mu mawanga mwe bazaliwa obagano ba Ivory Coast basolo okulabikira wadde ku squad yokusatu actually mbazanya basola nokunonya squad zitano ngati basola nga kubo tekuli kono wasola ku make nga wadde squad ya mubweti so chichipana imwenda bila abazanya abo na yenga omanyi olumu gambling akola singa kiba kikutte ne ate gambling
2: bwagano kwata
0: bwagana
2: bakuba mulamba
0: yes ato bola bise bunye bitagambi
2: kale embera bwetu betambula ku radio budukoli radio iyo muntu abuli jomwe bali nyumwe bali zidala mwe bali kulanga temu je komide ko tugenda kubanga tumula muko then betufa ku mukumula muko tugenda kujja tongira kulanga te tutema na tusobola kulanga te wa magu tujja mu kitufu cho ino kulanga tofu na mukasera kanoto vao.
3: Tugunda tuuluguma. Tugunda tuuluguma. Tusitokoma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Echo mwaka guno masavu enteka teka bulichimu magida tugenda kuchakala kunyumirwa mpaka kesha hati neba chiyama nibu na mugwanga begase wa mustapu neba kuona mwemu ntinga 13 December tugenda mulastoni gadense chijabwe mimasaka mchibitu cha Radio Budu kumia kabili mwetana
4: tugenzo kuja mchibitu cho mwaka guno chigendo kuna inakuzo mwezi nga 13 mwezo kwe 12 kulastoni gadense chijabwe mimasaka angachino chakatege kebo kumale miaka 18 elange chongundi guno chamrundi kwa 19 chitegeza jemiaka 19 kwe jemiaka habili mweta na jijaguzibuwa mwaka guno erango kuingia kwa kwa buwerere awabula atewe nkulenge zako saidieri abastage sound na matala bewe erango lokotubaga mbechomulu ndiguno abage na kuwe nangabachikula bulunjo singe bibitu vyo nevi za viberao atena vona atemye mune abemele bebaguina baku ya mulunjo kusanga abachipsi abachipsi niwawele zaka abachopati chopati baku ya mulunjo kusanga abenkoko abenkoko niwawele zaka abemisto mpila nebagubako wanena bani ya kalenge day baku ya mulunjo kusanga ice cream ice cream nebawele zakaba juice abajuice nebawele zakaba saka si abebyo kunyo mpira beba ina mukowano na yabo batangala butangazi teba ulabia na wala jona ted
3: chipitu cha Radio Budu 25 yoga yoga
5: munange Richard wewale ka lunch kano chiba de chiyitirivu mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti mampeyo chapati ndala ntwalireko na abeka
6: munange ngazuwe dewo bali muntu ansobe de aride chapati na akaunga byoka
5: bananga ate na akaunga kawo mye kana wakaguze wanawe
6: guto na ulira ku kaunga ate ngane mpya 80 wa spring flour spring flour ajira mungano mu bunga muyonjo atenga ma ali nabuzibu kubulamu spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu ate ngano okozesa buto mutoma nyoko olo nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna spring flour akoleba Mandela Millers ebusega era nga tabiria Mandela Group
7: ifri segazi yidwa nesiba kuikabia business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mubutonotono banna makolero abayikule byo bgaga byo mutaka na abasa mayinja abenyigira mu byo buzimbi abafuna mu kugula okutunda no kupangisa taka na mayumba abenkola ya kali magezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazi abali ne bisulo banna bitone abali ne bifebi umulirwamu abakole milimu je chikugu na abasa abaza abantu ne byamaguzi ngo jeko abataxi na ababoda boda choli no kumanyanti enkola ya ifri suweli kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwe nsibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi kunkola ya ifris wabula gikozese okuvuganya mukatale
8: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
9: Bank of Uganda ngeri wamu nebitongole okuli financial sector depending Uganda abi finance wubosi mofped fitispa cma urbra ira uba amf iu ira aiba UIA, IFAD, wamune UCC, bategeza abantu mwena, nti bali mukukola okunonyereza, okugenda okuyambako, okuzula abantu engeri gye bayingizamu sente, wamune nsasanya yazo, okutumiddwa Finiscope Survey, okunonyereza kuno kugenda kuyambako, mukumanya engeri abantu abali wakati wa myaka 16 n'okudda waggulu, engeri gye bafunamu, era n'okukozesa sente zaabwe mu bintu ebyenjawulo, wamune okumanya engeri abantu gye beetaba, n'okumanya ku byensimbi, ku mitendera egy'enjawulo, okunonyereza kwatandise mu mwezi guno ogw'omwenda, era nga bakozi bagenda okukola omulimu guno. Baline mpapule zibo ugirako ilanga bagenda kutambula mumaka nemu mife vienja ule vya londe doko eto ule guanga nga bagenda babu uzebi buze vienja ulo singo bedo tukiridua tukusaba ukula gane ulunji na bantu bafabo ngoda mwebi buzo ibina babi kubu uzidua ama uli na guna guna botu wade gaja kukumi guanga gachama ilanga wetuna baba kugafurumia tetuja kugira kugwengo omuntu
3: Echigendo kumina kubugoma sani biche kalangala Okuvanga kumina mkanga paka kumina mnano kwe kumi Yokitoba festival kalangala 4th edition Abange Tugenze kubugoma sani biche mupate gala

0: chali ku radio budu ha radio iyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali lidera mwebali kupiranga ate mujye komide ko mwebali kupiranga ate amuliriza kali no anjago kutegeza kuko anti police ya Nyendo Mukungwe na Nyendo Mukungwe police station Nyendo Mukungwe police station banono abagenda kupiranga ate batunda ebintu ebyabulwa ko banyini byo na dala ku Nyondo ogamba nga omuli na pichipichi, mulimu obugali, mulimu emifaliso, mulimu TVs, mulimu woofers, mulimu n'ebintu ebirala bingi ebigenda okubira nga tebitundibwa era ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi ku lunaku lwa Friday olwa wiiki eno lwe bigenda okubira nga ate bitundibwa binono bigenda kubira nga tebitundibwa owali ku na polisi ya Nyendo Mukungwe police division webagenda okubira nga tebabitundira ku lunaku lwa Friday ng'ennaku z'omwezi bbiri olwa wiiki eno yennyini omwezi ogw'ekkumi kubanga guno omwezi ogw'omwenda gukomekerezeddwa olunaku n'olwaliro so lunaku lwa Friday yekose nkya lwe bigenda okubira nga tebitundibwa sawa satu ez'okumakya njaga okutegeeza kuko nti bigenda kubira nga ate bitundibwa ku bbeeyi eya wansi so jangu osobola okubira nga teweegulira ku bintu bino Nyendo Mukungwe police station division byeri mukubira nga ate tunda ku Nyondo na ddala ebyo ebyabulwako banyini byo mujje mwenna musobola okubira nga ate mukwasaganya ensonga era njaga okutegeeza kuko anti birangiddwa management eya Interpid Recovery Associates Limited era nga okumanya ebisingawo ogenda kubira nga tokuba essimu noti musanvu noti emu mukaga musanvu 0085 noti musanvu noti emu mukaga musanvu 0085 oba noti musanvu musanvu bbiri mukaga musanvu 0085 bebanafaabo abana Interpid Recovery Associates Limited abagenda okubira nga tebatunda ebintu ku Nyondo ku lunaku lwa Friday na ddala ebyo ebyabulwako bannannyini byo aso bannaffe abanyendo Nyendo Mukungwe police station bebagenze maaso n'okubira nga ate abakutuusizzaako obubaka obwo Ronnie nga tuvya dda ku ttiimu y'eggwanga lya Uganda ddala abantu bano balina kye bagenda okubanga batwongerako naddamu mu nteekateeka gye tulimu ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda era ekigendwa kyaffe n'ekiruubirirwa ekya AFCON kubanga byonna byonna bikolebwa bya AFCON tubala ku performinga bulungi tubala kutwala tournament eno kikidda mutuufu kyetubala okulaba nti tuleeta abantu bano
1: ekisookera ddala ndowooza tulina pressure y'okuperforminga obulungi kubanga ebiseera ebisinga bobeera host bwoyina okubeera ng'oteekawo embeera eyokupa okola obulungi okugezesa kubeera ng'ogya ekifaananyi ky'eggwanga eribeera eggwanga eribeera etegesi so nsubira nnyo nti kapuresha ako weekali naye bwetunuulira ku maybe ku byalabiddwako naddala gemu y'olunaku olweggulo kubanga tetujja ku onzi butajaji nga nyo bantu mu game emu naye omuntu bagamba nti anazina takumba omuntu ebiseera ebisinga gola abanti performance ye yinza okupeera ey'enjawulo ku national team olumuntu ekikwetagisa mipiira mingi oba budde bungi kumulaba because kakati banda Uganda bonna bona bakkiriza nti Nathan Asimwe
0: aina kya tugata
1: yes aina kya solo kwera nga tugata ko just mu bange tini diakala bikira mu kisawe then wotegereza ono musambi Arnold Vule yatutebedde yakoseza weapon ye ya height natye computer kwa mukatimba naira si yabadde ne game ngojeko gole eyo ti yabadde na game joga manti yabadde nti game yabadde nunji kubanga si gamanti oba amanyi gali nyo mu banga because aine chiwage echo bina solo kuperanga asolo kuperanga atomera ku bantu nayo boli yao si era si mzanyi kugama ati ali very very dangerous gospel to speed deko nyolo koba ye musambi Arnold Vula then twalabye ko musambi Kelvin Boateng ne banga lya mase ku kisawe kupanga ate bamulese kujja ku kugoba kuchote no anyway so kubanti ya demonstration nga game yatabuzedda neti wali mpira gwa wansi gwenda gwenda gwe yalwani de nago wangula kubanga ate echenja lwe chenalabe ko kubazanyi bonda bonda basinga bitwasubudde bitwafunye bonda babiwago ngo jjo ko musambike mirebo atenga bwatenga yali mukogola banga akabiri aka akatini tini ni yaba sajja bonda bonda ndoza mukugeza ko okuwamma tabazanyi tulinganga bagamenti katufunire dala bazanyi
0: abagendo okutomera tomera
1: abantu abazanyi nga ba mibiri vula wa mibiri bolaba bano bonna bonna abazanyi bonna bonna bitubadde tuyu bituze tumenya bituze tumenya tumenya menya wano ba Abdurais Soko ba Akpani Wudo abasambi bagawucho Debori kubanga
0: tolo gundi ayino mubiri
1: no munako ikipewezo ikipewezo yali ayino mubiri kakati nulira babali Hassan ne wa mubiri kwango lu mu Uganda challenge baddeo okwera nabazanyi abayabayaba mibiri kugamba abayabayaba mibiri ero mtu wadde tuchogera bano nti olumwe chitukuba muko kwe kubera nabazanyi abo mu physique abasolo kupera nga bakompetinga twalaba ko nga tuzanye gwangira South Africa ne South Africa nga uwetegereza omusambi yali amachinga naba South Africa ali au chokalidi
0: yeah
1: naira bina bina bino kutambulira wa munchi yes omubiri mwiso kubango omubiri mwina mwino omubiri kwa amanyi ne cho wayo kisawe Nacho nacho chimatalinga nyo kubango ja kusanga basajja balinga benaba bibalancing ati ne chidala nti ne mibiri gino gikolebwa bukolebwa mu mubazanya abasinga obunji era ndo zamulaba lani okere banga lya afunye mu ko Uganda wala benti kakati alani okere atandise afunye ku mubiri ngulaba nti ekifuba akirina alani kati no kulwanira mpira asolo kupera nga kulwanira no kugubba na agubba nenga fizike eyo banga lya masoko mu Tanzania kati banga lya badeko na Buwarabu so ulaba nti walo keche yongede kuko kumusambi alani okero so tuafunya basajia wapaba fiziki na ye bajide mubude buwezo gamanti utufu ni hati uzo kupele uchamu singa tuwa tu delivery inze wangira performance na yunene awe ila wembi banda Uganda bigambe bijo kusoko kogerewa kati wanovale itabachi bajja tugatako kisinga batulekera abana baffe ebe ndabe nubo genda kupera ngo bisubira muteka teke fana gano ko bweti so ne awunno nobera wandoza nti yes abazinyi banobo nabonanga weye bali na ino balancinga kubaka kati osolo kutegera buli manyi gabuli musambi especially abazinyi baffe bano bitambude nabe banga tusolo kutegera amanyi gawe ne weaknesses zawe then ingiri yok balancinga muko abazanyi bano kubanga kirabika nti abakulu bano muzanyi kastabanga abaddeko ke mitala wa mayanje yo okumale banga balabika nti trust je babalinamu erabika nti trust ya amanyi nyo ngaje tukomeza obulya of course kutege ko mpira byawuka entegeka yo mpira gwangira ya Uganda nentegeka yompira ogwe kwanga eria nemba zungu abo kwa ukana muko nera bazanyi banje bavye je bavude ne bajja wano nola bita dalanga basi twa golinga ngane example za ezo kumpi bolabo musambi musambi ina Williams performance ye ku club ya Bilbao tena kakwa tena performance ye ku gwanga eria Ghana era ku Ghana bela very average player botundira musambi Antoine Semenyo atene mwana tunawo batukane babikowa kakati Semenyo job ba withdrawing ne Kudus kugwangere lya Ghana
0: yeah.
1: ba withdrawing era Ghana bajibete balimu mpira gasoka yes ba gwangula no go kubiri ba bakpete balimu so kati oyero jage no kulabanga ne bana abazanyi benyine nyine kubanga te jukira nti bayine kifananya mu babera bakulira umana abadde mu London okuva mu butoka tinga Nathan ya Simwe wale bintu byatayinza kudiringira nga biri mu Uganda ngera chimbibiri kastachira bajukira nti abantu baba kuza bali police board nyo chimbibiri awe nyine abajja kupera nga yabulira because atina sago we subira
0: yeah
1: oba yagala watu yagala saga erojja kuulira nga saga zivuddeyo oba oli awo n'olwensonga eyo katebe nabe nobo obo wisubira nti abazanyi abo nekiri kituyita passion for their country chinzo obutasoka kubeerawo ngomuzanya jimanyi tinze bajaja bange bali Ghana bajaja bange bali Cote d'Ivoire neka kada tengenda kusamba mpira nganzanyira mpira Uganda Kane mu Uganda sina iwadde muntu na ina manyi.
0: Tujja bawa bachala.
1: Wadde gwe manyi iyo. Anti lojaga ngoleda ina bachala ino muchalawe. Ngolede gwe manyi iyo. So osubira nyonti omanyolu mu abazanyi bano kusabinga passion. Kwanga ataba zanyi oli egwanga liye kugwanga abazanyi babera okufira okubera kunji nyonyo kubanga egwanga muba wazali watu sola diegana wili wanga ligwanga lyo nga mu wazali wa muva toina wasola kubera ngo liyeganira chobola bantu abazanyi abamwate ku mawanga gawe oli asolo gama ntibe nabe nabi solo gana neze kastamba ko chenkolide gwanga lyange akiba kimala umazi mumbera nga bwegesa ku pera nge tamula ndoza kino kyo tuli mukola kifanagana ko omuntu okubeera n'omwana bebayita abaana bali adopted n'obeera nga omwana sigu wa muzaala nene bakuweereza omwana ne wefuula nti gwe muzadde we
0: gwe taata gwe mama
1: yes ebyaddala temusobola kubeera ku level y'emu n'oli mama w'omwana ennyininnyini eyeetika olubuto emyezi mwenda n'atuuka n'azaala omwana oyo gwe ne bweweteeka mu kifaananyi otya ate nawe omwana ne bweotuuka n'omanya noga nti ono muzadde wange nesi ye mama yinyini nyine yanza eyanzala era bondi yoteza kubera wo nga bondi yo yabazadde obe nyini nyini abali abazadde obe nyini nyini abali typical so kati che ye ago manyezo kubera nga dabire ekintu kino naye inginiya of course musajja yagesa bulishimu dholumwe mubiganirayo ebimune bumulemerera naye ebimu nebikwatayo so katusubira nti nekino nacho kijja kubera nga kikwatayo nekyo ngero kubera nga kinafu yomuzanyo gompira wano nti tetuina lugendo because ne bafulanka sebufu we bali nabala we bali naye tetuina lugendo wano chobola bantu global strikers babiri abasambye gulo bonna bakegata ku nkambi tebanna bana kuweza ko wiki mune ekitundu Nienga te kulika wazanyi wafe Urile wabade wabade mu system
0: Friendly ni mpia zina friendly tugendo kuzambe bezi Zina wako chezigata kubasambi bano Ndadalaba wapia Uboli ya ufuna bond yewe Na wafu yuvasanzeo
1: Ya subida nyo tika nakade bagenda kongiro kako zesa Echinu nyumpira gugata Echinu nyumpira ulina wabato umanyi Neka stambira mkisawe Umpira gogogero ulimiru umu Kastamu na mwena mbira nga mlimu chisawe kakati nsubira nnyo nti kanakadde kagenda kupera nga kakozesebwa bulungi eri abazanyi abo lwakubanti obuzibu we buli manyi waliwo olumu emipiira egibaji kyobola nti libya eno tetwala bise bulungi ge mazima waliwo mpira nga omupiira abazanyi gwe balina okukozesa okufunirako confidence ne libya twasambye bubi actually ate ku tunisia twasambako bulungi n'okusinga ku libya Nyongwade tunisi ya tuwa kwa la maliri.
0: Uwala wapatu wa demu chisawe chipia.
1: Uwana ni yate. Because ya wali nyo. Ya Uganda tukenda kusanyire mpira miti ni paka nga tukenze mwafukoni. So chite geze pressure yi wakaba ino kupera nga waje nganga. Na ye. Obuzibu. Friendly leze tukenda kusanya nga tuzanya Congo. DRC. Eje mpira. Mpozi DRC. Egire.
0: Kwa temu.
1: Ne DRC we tulete na majeke nyini. Te wali je tugenda kola ku DRC.
0: Just mukuru siji ya gamba ambu simamu mtendesi tamanyi kafiri.
1: Yeah, mtendesi ya mwisa mu degali na ye. Nsubira nnyo ti DRC bwebe yungu denga abazanyi bayo bonna be nyini ngawe bali. DRC ugama ti abazanyi bafunda bafunira ko confidence. DRC is very very strong. Kufe. Naira suwira nyote mgemu zebili diara sise tugendo jizanya. Bayi nzobota leta squad yem. Like you know gama nchiba genda kuleta awazanyewe wamu. Suwira nchiba nzo kupeda nga wagonza gonza amu. Echi nzo kupeda nga chiamba kaba zanyewa no kongiro kupeda nga wafuna confidence. Ku national team. Jibake yungake yunga federa Uganda.
0: Kale, yembira nga wegeza kwa kupeda nga itambula. Mwebali nyumu, mwebali lidara, mwebali kupeda nga temu jie kumideko. Mwebali kupeda nga te muuliriza. Chemukula chamanyi nyonyi nidara. Ye timu ya feyeguangi ya Uganda msao Geoffrey waliye chitovu webole kuilanga teko webole kuilanga to ulidiza wadobu za nti Melvin Lenzini mkasira kanaliru dawa alika timu ya wakaita na Saliman wakaita Saliman na PSS Salimani kalimu guangi ya Indonesia jaliyo jalimu kuilanga taa kubila kapira
1: alimu kuna onyiza send
0: miaka satu mugumu niendo zunutatitacha atuga sanibu watada
1: era kati anti twagiragira kawo twamukwisa mu Afcon na yera mu Afcon nga juki na tugenda mu itakuchi wali by then yali alina mu yali obali mu Hong Kong kajaza bino bila ko gwensimbi kakati ngolaba nti imagine okubera nga tuli mu World Cup la tuli mu Afcon nenga mwina mukomuza nenga atanikano kutandika sebya dala Uganda byokutereza mtu cha ina binji naye oyo nayo subira nti tugenda kudda mu nyo ku muteka mbirozo byafe alabi kanti kiyatuwako yatuwaka ako nabala batandikira aho
0: kale yembera ngabwegeza ko kwange tambre sawe soka wetu bekomekalize dwa tugenda kwanga te tumulamuko adentu denisa uyo kubiringa bwegeno kupiranga tambura tuvao

0: Kwa mchitundwa chisoka, kukuma mchitundwa choku wili, ukukongida na malala. Uudidi za program 12 kukenkuke Sports Special. Esawa, wana kuredi ya vujibu. Esawa, zidi tanu eze chilo. Budde bwa chisisi muka chivelevelie. Webale kuhudidi za radio budu.
1: Njagala kuchibitu chomwa kakuna ungambela walinga wale ingira nsezeka. Mr. Chibitu ngaza. Miso lezo kengila kwetu wetu.
2: Kayando. Ngozeka paro chichi.
1: Luwalida, nkomeo kuchaluli.
3: Echiruwa.
1: Hanche chibitu cha radio budu bimanyi katie ngombe liwa uli wamu.
2: Chibitu cha zemu.
1: Kuminasa tu Desemba, tukena kudemu la Sony Gardens wali kwe ya galabwe ya gazobi mani nawe. O inawe suti.
3: E suti nina.
1: Eri akakube ya mmeka.
3: E mituwala satu mwetano.
1: Nga nkula che.
3: Nga nkula suti.
1: Njagala ya kupangi satu chikole engaluli.
3: Oyagala kupangi satu.
1: Hei, ebya ngu bimanyi kati nga kwate mituwala satu mungula suti.
2: Mbuka kati zile munga chenna kodila omako guwede.
1: Hei.
2: E mese ze uwa zita zile zile ngo ingeze biara nikino bitungu.
1: Tungina binji. Bule mwa ulirente wange nina ye mese zile ne suti.
2: Wa wae biyenje bijirumye.
1: Kakati onampe suti obate ompe.
2: Kati ya gala nkole ntia.
1: Kati wanomumaso njagalo jinterewo. Emiaka abili mwetana ija radio budu. Kati ya mabegoseyo kugambo nga kunene. Nga kuliko radio budu ati 25. Njagala mbele nga andimu chibitu walinga nchefuze. Nga yenze misa chibitu kolo.
2: Kusuti yomu sajia.
1: Kandabe kukoti. Iye. Hekoti ngeteli koka sirini.
2: Na ye. Akawo mumabali obaye kano
1: kumugongo. Akena venga kumugongo.
2: Oyagala tujasemu.
1: Njagala walimu chibitu obaku wendongo. Teka teka teka teka. Nga mpendiwa kobu wenjuzichi. Nga simba kagere.
2: Kakati omazoku simba kagere suti ojizizake bigambo mbijia kontia.
1: Nga kuwa bijia ko. E suti yani.
2: Kati nze mfuni la wa.
1: Ngenda kuwa senti.
2: Ape kala wabanga nti senti yebio na.
1: Chicha uya galaji.
3: Uina cha nyoko chistera.
2: Nange keka kwa kulizo chinsi gemu.
1: Samu. Kwa chistera nao chakuba. Omwana wa seba ine bizibu basaje bokaba taina sente beba jjo mulaba
3: yakume koti
4: chibitu cha radio budu 25 yoga yoga
0: bwe tokira kumya kabimwe.

0: na ye Rwanda ne mwa Rwanda wayo sigamanti waluwu bingi nye bichuse
1: aino ndabi ni umpulemezo mpira mugwangi ya Rwanda alinga chitade
0: umpulemezo mpira mugwangi ya Rwanda so na hili at least nti wabalese bana atandikirawo so kubanga kati Rwanda waluwe sobi nti ne Afcon agenda kubera mu East Africa Rwanda ne dabi kanti egenda kubera mu Singa ekigere kisagala kiri ku muliro nga bali kakati so Africa wetuli nti buli gwanga okwetegeka kubera Rwanda mu ranking is ali mu kifo kya 128 yalumbye Cape Verde yakava mpaka za World Cup Cape Verde nga ali waka kisawe cha Estadio Nacional de Cabo Verde egwange lili ya Rwanda ne bali kulembera ne ligata ne lyawula so kakati because ompire gwatuuka buli gwanga lisolo kubera no mutendesi omulungi omutendesi oyo asolo kubera nga ategera cheche tagisa because Rwanda yabaina mutendesi abako mugwangira bungereza ayinza kupanga CVS yenene nyo kubaita Constantine nenga mutendesi abako mugwangira bungereza kakati because ila Rwanda chino techitu se wanti kubanga babadde bakamala kuba bakupa Liberia 3-1 bakuteke Cape Verde 2-1 nera mbera mujukira nti era still Rwanda ne mabega ko kao mulimu kempira je bazanyanga nga mwanga amwanga gabekula bwekuzi Nigeria yabekula bwekuzi nabanyige kene olaba game ze bazanya ne Algeria era still nga bageza ko kupera nga balwana kakati olaba nti baina step kubali mpera nga batambula kati kubaga lokupera nga batuuka then genda kukati kubanga walo game yabadde ya Somalia ne gwange ya Ivory Coast emaweka koko wali au wabalanga goals zimukaga HTN ku Somalia yange samba Ivory Coast wabalanga mukaga ne mpira guno gwawe de 2-0 because mu ranking za amwanga mu sio na galinganga wakati wa 2-8 ne 2-10 ne Somalia mu ranking zi asinga mwanga galinganga 11 gokka mawanga gonna gali munsi yona naye babadde bakute Cote d'Ivoire ngompira gono kulinda kutakalia Cote d'Ivoire akubanga egwange eliya Somalia tebakiriza kuchaliza mpira wabwe naye olaba nti era mu mbeera eyo bakuto omuntu ne bamukwatira ddala era Ivory Coast yabadde agenda kuswalira ewaka obusajja nga bagala mujjaka amaliri nera bwetegereza nti Somalia n'empira egisembye okuzanyibwa ukawo kana koko ne minembe giri yedda tacha kwa golu zezu lukuku mwiliwa goals
1: yeah agenda yitiriza
0: teacher aliwecho actually ni wasika mundo da kukwanga nga because katinyono chiri muza nyoko mpira monsio nao na ni wasika mundo da kukwanga nga San Marino San Marino yo duliwa badjanga nga wumpa golu zesatu
1: obo mkubi entono
0: obanga atazanyi na kuzanyia neka tisewe San Marino mkupa golu zetano kwa vere guani
1: yeah
0: echo kijja balirirwe era kinzobo tasobokera dala mu obanti kiba okujja kenge gwanga lya manyi nyonyo era so lokupera ngali ko lekyo kifanagana ko bwechtyo so olaba nti mulimu kone ebintu ebirabika ebyali bitalabika nyomu za nyogwa mu piro manyi ne ompira level ko gutuse gusobola okufevalinga ne gwanga eribera erigenyi okuba ko cheri yekolera kati fetuja ku example ya mango ya Uganda bwe yafuna malili ku Tunisia edda utwaza nyanganga mwanga gabola bunga tuba chali denge yugenda yochimanyi shwa loss bagenda tukuba iyo mwagenda ngate tichiri kwenda kubaganya ko birozo tugenze ne bagenda tukubirayo ne kati Uganda laba nti esolo genda ku Tunisia ne laba nti ompire ku Tunisia ogwagala Uganda ne kangaza neva yo na malili ne kati biva mu mbera nti first of all biri obukodyo bwaberangawo ku mawanga like gwanga line gwanga mwelirase egwanga ne badda mukulibonyabonya simanya bali suziza mu bife bitali bitufu kati ebyagwao opponent bwabaze oina mukwata munkwata kupinga jo kwata muko timu ye waka olumwedda actually ngabola olumusaga abera masaza ate ya live kinanga mipira ya mawanga egwanga tebagala lifiringe mu kisaawe ebe nabina byaberanga wedda kati nga wesanga nti bambi kyakalubirizanga nyamu wanga ago olumu egwanga okugenda kwawe kyola bati na Uganda

0: alaka miaka 10 ngatiru zingira waka ninga tegena mu Nations Cup nge wakati batukuba nenga tugenda mu Nations Cup wa the World Cup katinga webu zanti anibiteni rani ya fehimi yaka 10 wakati wa 2 nanga tuzanya South Africa paka 2010 nanga tuzanya Togo hiyo anibiteni rani ya fehimi waka ya lietu ya ambachi kuwanga tuwage nanga kwawe nge tuchimanyi tujetugenze watu watu wagenda tukubirayo nga nukufuna ufunya amali mabeka kwa kuwaringe guanga li Afrika ukugenda kubugenye nifuna ya amali ngu kukwela kusagambiza neka kati tuachila vyoko jo nge guanga ilia egwange ilia Gambia barumbia gane waka gana na kulembera 2-0 obusajja ne bumukwata nya ne bumukwata ko zabadenya kubiri ne example ya Rwanda Rwanda kubera ngo ali mukefuvadi kefuvadi na kusoka yo no mugata no mwaula egwange ilia kava mu World Cup atenga ne World Cup jeri abadeli akoze bulunji ne gwange ilia kefuvadi same players Rwanda be yakubiye kati yao umuzanyo gompira we guri simu Afrika ukabula ne munsi yo nanti level kwetuli buli gwanga lirino obusobozi obutegeka omuzanyo gw'omupiira competition ichovola banti weri era tebachali gwanga lyobogenze okubeera ng'osamba n'ogamba nti lina dino kiwedde naddala wano mu Afirika nti yesu olumu mbazungu level olumu erabika nti eyawukana muko olumu ebaawo kubanga nga bolaba gali nkyesteini nti olumu gabeera manafu nnyo ku mawanga amalala agalabika nti gabeera g'amaanyi nnyo nebo no mu Afrika amwanga gwali olaba nga manafu Djibouti yakufukira Djibouti Eritrea isolo kupera nge kufukira Eritrea era wetegereza mu match days zine mpira gino nga bejaza nyidwa nga imagine yabadi ya goals 2-0 BDM 0 ku mawanga gonna gonna egwanga ne weri weri lira bikangiri elina fulitia ngogenda kulaba nga litadde ko embera so nsubira nyoti yao echo echo kakati bwechito bwechito nti mpira kugutegeke nnyo ku mawanga agenja olomu Afrika kisobozeza competition okubeera nga yeyongera actually mwalaba ne World Cup oyo asembye mulimu kama mwaga gwali osubira nti gajja kubeera World Cup kati labe gwanga lya Nigeria gwanga Nigeria bayinza okuba bamukute 3-0 eggulo ne Nigeria ni World Cup teyakiika ku quality gyayina gwanga ugenda kuba sambi baayina Nigeria ina basambi abalungi bangi twali mupakezeza twali mupakezeza esa World Cup gwanga nga Cameroon byagana tebasola kupera nga balabikira yo mumbere nga byagesa ko kupera nga etambula nenga tulaba nti muwendo gwa mawanga ga Afrika gali geyongera kati ngo Sweden nyunti amwanga gamuka nso kupera nga kosa chance eyo okupera nga gagenda mu Nations Cup na ye alaga World Cup na era ne chigana bwe kityo kubanga muli muko okwetegeka mawanga agamu actually wogenda for example kati nga World Cup oyo gutwa sembye okubera mu Afrika mawanga amawanga getwa chikisiza ngagamu kwako kakati gwanga nga Cape Verde ngagaliyo for the first time nenga te mulimu kama wanga agabadde gawanga deye banga nenga mwanga go amawanga go gagali dwayo egwanga nga Cape Verde mwalabi gwanga nga kulukao na lune lida bikira mpakeza World Cup for the first time mwalabi gwanga nga Haiti banga libali bamasanga tebage na World Cup so then Congo neka tidevo kwali mkubeda nga akuli de banga yali amaze nga tata bikira mpakeza World Cup so nsubira nyo nti kakati mpira level kutuli yeyo nti buli omu buli kwanga liso olo kubeda nga litege kumpira kufira dala wansi okwa ukanda kwa kwenye miaka jire jari jisembye chubula banti buli kwanga ulidi agendi aba afesi nzi aso olo kumekinga shu wati ngenda genda nwani nalio mbeko che mwejia kati evya dala matu chuli kikavulala ukudi nanti gwanga ilia Burundi dia kutama lili gwanga ilia Algeria ane wakwa denti Burundi ya bade waka nenga ata Algeria ya wenye wenye kupanga wa mkule mbede mbele zero nenga Burundi mranking zali mchia chukumi ya namba vili Algeria mranking zali mchia vili mwenda kwa wakenda kwa abazanya bata ndikide mpiro gogwa Algeria kumpi bonda bali mu top flat bali mu leagues ezamanyi mu Bulaya baba Udani baba Basambaini yali na mu Dortmund wana basami ngaba Abdeli ali mu Masse Bashaibi ali mu club ya Frankfurt na basanya bala banji nenga basajja bato abegwangira Burundi ogenda kulaba nga basanya bamu bali waka then abala bali koko mawanga gabo wala bumu Afrika no mugwanga nga Algeria mugwanga nga Libya nera ne bakulaga nti batadde okembere ya manyi mpira gwe nakulabi kanti gwagweredde malire ngabe kyatambudde obuli awo then nekirala nti situation yebisawe ebirungi kwanga kati wachali bisawe bibinyo mu Afrika ngabo kyabirange mabega koko wali ntiye simuli muke bitali nnyo ku mutendere ogwo gwa manye nnyo ne rumu olumu de gwanga lyabiranga ne kisawe kyalyo ngabakolera mu training bulungi kati ngago kastoba kyalira boti otegeleya nti koko agenda kupera katiro kwanga bo bali mu kisawe kyebategeera obulungi ekiba favoringa ne kakati embera y'ebisaawe ne yokubola nti kino ekisaawe tekikolifayinga na kino na kino ne mutuuka n'ekiseera nti eggwanga erimu bwe mulabanga temuyina kisaawe kituukanye ku mutindo kukyaza mipiira ne babateeka mu ggwanga eddala nembeera nga bali ku neutral ground ekyo kyongedde okupena nga kitereeza nnyo mpiira ku lukalu lwa Afirika nti kubanga tugeze eggwanga nga Namibia abandi badde bazanyira ewaka bwebasindika mu ggwanga erya Egypt babera bali kunyota ground ni wakadala bikanga abali waka kati kiba kimuforcing okulwana okutereza ebisaawe ebiye kwanga nafika nyine Uganda mujju kiranti waluo ompira gotazanyira koko wano ngati tuina kisaawe chikwalifyinga kuchaza mpira wano waka mu Uganda kakati ningo laba ntiba kiba kuba mu gate collection ti wabera twali centers mugenda kufuna mu bawagizi then of course ni home advantage kakati ya vina vigenese biongero kutereza mzanyo gumpira kutokao lwa Afrika chovula banchi ulumu ulabanga timu zitewacha aluo nyo gapu nene nyo ngabwe chabe nange miaka jireji sembye ne miaka jinovoli yao
1: kale yembera ngabwe geza kukwira ngate etambula kwe mzanyo gumpira ndakuma wanga aga Afrika ngabwe gali mkubira ngate gatambula in fact ila ndoza nga tuvira damu Afrika wano ndabye kuko nensonga za zempake za World Exam Afcon za bikanga zizemu kwata wansi ne waguru okusinza kunteka tekanga bwezili era kas egenda kubira nga ate eulira okujulira okwegwanga elya Senegal na dawa ngabajulira ekibine kye kya CAF adene gwanga elya Morocco obechi bineje kituwa mzanyo gumpira mugwanga elia Morocco na daku nsonga za faino ya zanyibwa ya 2025 ngawe vyali wabyo na kuwanga juu kanti ya chikopo kafi ya chidja kugwanga elia Senegal avali bachu wangu de then anechu watimi ya gwanga elia Morocco mkasera kano ila chigambi wanti okuli doo kuo kujia kuwanga tekubira mge na kuzomwezi munana omwezi ogwa okitoba kafu egendo kupiranga tetula rather kas egendo kupiranga tetula na daku nsongezi kwa saganya ne nsonga z'omupiira ogwo era kigambibwa nti apano eya kas egenda kubera ko Professor Ajad Simon ava mu ggwanga lya Bufaransa onone president wa kas oba court of arbitration for sports and then a Professor Luig na Fomagari avako mugwanga ili Italy ni Professor Dr. Ulrich Haas avako mugwanga ili German bibagendo kwiranga tebabera ko okulaba nti batanya ensonga akigambibwa nti okulira konna kujja kwira mu lulimi olufaransa era bagobye bannamawulire bonna naddala muteeserezo gye bajja okubeeranga ate bateesereza n'okulira emisango egyo gyonna bannamawulire bajja kubeera rede okavalinga ebweru oweteesereza eryo mu ggwanga lya Bufalansa in fact wali mu kibuga Lausanne mu ggwanga lya Switzerland awali headquarters eza CAS nga bwe zijja okubeeranga ate zitambuza ensonga so bya serious nnyo okusinga ekintu ekya kyonna katulinde tulabe kyekigenda okubeeranga tekivaayo na damu ntekatekeyo a court of arbitration for sports nga bwe saze usolo kupiranga te uliza banafa ba Senegal na damu kujija ke chikopo then ebwe twagambye kukoli president we gwanga ilya Rwanda bamita Fabrice Shema yakwata obukulembeze bwa bwechimine che twa mzani gompira mu gwanga ilya Rwanda mu August omwako gogwedde so kigambiwa nti amazo kupiranga te akirekawo era amazo kupiranga touch sura ebali nga bwe twakutegezeza koko so tugenda kupanga tumula muko then bitva mukumula muko tugenda kujja tweyongereyo neda cheke zake zente katekeno tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo Echo mwaka guno masavu Enteka teka bulichimu magida Tugena kuchakala kunyumilwa paka kesha Hatine machiama nivu na mguanga Begase wa mustafu neba kona mwemu Ntinga kuminasa tudesemba Tugena mulasto nikadense chijabwe mimasaka Mchibitu cha Radio budu kumia kabili mweta Na
3: Tugenzo kunja mchibitu cho mwaka guno chigendo kule na kuzomwezi nga kuminasa Tumwezo kwe kuminebili kulasto nikadense chijabwe mimasaka Anga chino chaka tege kebo kumale miaka kumina munana Irange chongundi guno chamrundi kwa kumina mwenda Chitegeza jemiaka kumina mwenda Kwe jemiaka kabili mweta na jijaguzi uo mwaka guno Irango kuingia kwa kwa buwerere Awabula atewe nkulenge zako saidieri Aba stage sound na matala Bewe na nkulo kotubaga mbe chongundi guno Abage na kuwena ngaba chukula bulunjo Singe bibitu vyo nevi za biberao Atena vona temye mune Abe mbele bebagu ina baku ye mulunjo kusanga ba chipsi Aba chipsi ni wawele zaka ba chapati Chapati baku ye mulunjo kusanga ba nkoko Aba nkoko ni wawele zaka ba misto Mpila ni baku bako wanena bani ya kalenge de Baku ye mulunjo kusanga ba ice cream Ni wawele zaka ba juice Aba juice ni wawele zaka ba sakasi Abe vyo kunyo mpila beba ina muko wano Na ye boba tagala utaga ziteba ula bia na wala jonate hey.
4: Chipitu cha rebi ya kubwa 25 Yoga
5: Abaka Zire Health Products Bonge do kulongo sa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink Ngabako zisenkule ya nanotechnology Ayamba butafari bomu vyo kunyuera No kuongera ku immunity yo Bonge demu nebili unge bienja ulo umuli Prunus Africana Intercessor Sour Soup Ekitaferi Era Ngabili ambo kuziiza Endwa denga kokoro Na sukari Ngabili gendele duwa moku yambo kwa gilobura mburungi No kunyuezo busobo zibo mubili Okwe kuma Funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink Kushiring zenkume birizo ka Okuva kuduka liyo na hoba mu supermarket ekuliranye kuba simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kudwobula mu burungi
6: Sizoni yomupira, komie wo Katila be mipira jona, ja statemuzi Uganda Premier League Butelevo ku statemuzi Sanyuka Prime Statemuzi, gima kagala liga, Bundesliga, Carabao Cup, Saudi Pro League Wamune ligi yafe, ya Uganda Premier League Kale, tosuwa sizoni ene mpia ya statemuzi Anti episale biyasa liduako Wefunye kati anti na dikoda Kumituwale satu yoka, ngene jile kwa mwezi mulambo gobelele Statemuzi upielo, sizoni pamoja
7: Abazade wamuna abalabidida abana Ekirwadde ky'olukusense kibaluseewo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. N'olwekyo, Minisitule y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense ssaako ne Rubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga 5 omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Endwadde zino olukusense ne Rubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa, okuziba amaaso, ssaako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana. Twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwa okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne Rubera. Omwana one bw'aba yagemebwako mulete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awalondebwa okugemera abaana. Afune doze endala enamuyamba okwongera okumutangira okwatibwa endwadde zino olukusense ne Rubera.
8: Jukira okuvanga lumu paka nga 5 gwe 10 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo ewalondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune doze endala okwongera okumutangira okwatibwa endwadde zino olukusense ne Rubera. Okumanya ebisingawo kuba ku namba ya Ministry y'ebyobulamu etali ya kusasulira noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga oba weereza obubaka wa SMS ku bwereere ku report ku namba 85 noti noti.
9: Eddagala erigema olunkusense ne Rubera teririna buzibu bwonna likola ate lya bwereere. Tangira omwana wo mugemese kati. Obubaka buno buvudde mu Ministry y'ebyobulamu.
10: Buganda kumbucha drink, checho kumye chuwambia katale, anti mulio mche tanira. Buganda kumbucha drink alimwede kende, atenga guatali na appetite, umwete agira dala, muomu, amalako stress, akugule misuwa, omsaine gutambula bulunji, atenga kule wambiba lebia febia wano, bakule deneka coffee, wamune paina po vodika, bino na bionga bisufu nyo, katigena mubala, musupermarket yowe duka, obasabe Buganda alukoli kikumbucha drink, kakofi, obapaina po vodika lero, guomusubuzi, emasaka mutauni, bisange wala sta juliasi, kamuka mutredazi, wamuvuga bugali wamune wachipu wainizi munyendo bisange wako jia kuja mpaka ye kalangala wamune mubitundu bionebi kula gureta masaka omuli chotera rokai bukoma nsimbi nembitunde bila labio na obakuba kunoti msamfutano munana muenda muenda noti noti muenda nya
11: banyange bwembatu sesagara situnkane muenda muture muture bakuse kubu baka buno wendeshe sagara situnkane mtuse ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Take a respect on my name. A chipito guy when bad days of Waka, Sagaraba, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abadong, Abad

Wale unimpupuo mao. Nchi wa Ronaldo yali asubizibwa. Nchi Ronaldo yali atu yasubizibwa. Ugwange ya potiko kupenda nga mkisao. Nadalanga kumutende sono mpia jogi Jesus. Nenga penatuwe uzaruacho li kumiaka na mugumu. Usuwiziwo kupenda nga mkisao. Racho lindecho. So tuso ulo kunyumia nyumia mkutuina uko kade. Chona chona choroza kusagene iliwo. Kusagene iliwo. Ronaldo alabika feeling angali betrayed. Ronaldo yamubaki nga kwa Alina Sale. Na mubaki nga ku Portugal. Amenja tufuna ordinary ya film Odi 10. Kumutwalo eleta 10 kumutwali bide eleta 2. VIP rim Odi 5 kumutwali eleta 5 kumutwali bide eleta 10. Nesing rim Odi 2.2. So jokpa kusiri musisambu zero mwenda Inkaga musisambu Sati mutanu Shenda unyia Trust orders Zero musisambu zero mwenda Inkaga musisambu Sati mutanu Chenda munya. Audo ali toina uko kubaka na mbusumere kubantu. Audo ali. Esigipato, Esigipatrick. Toina uko kubaka mbusumere

ya pegino magezi. Labati binadako. Unakulenche upira bungi. Nga ne misango ja maniste, misango ja maniste tuja kuna na je obude tujiite item. Tabe musango kumusango, maniste nuyari njaye nyo. Bobe nyini nyini badiranga. Badiranga senti. Zewaga mati bafu nanga muba sponsor. Kakati for example sponsor bamufu nyemo bukade buna. Nga waga mba sponsor ya tuwado bukade chinana. Kakati nga senti ndala bobe nyini nyini viva stopping ila kuba sponsors. Chikonta na nama teka. Gugambi bandang na ewa gamani stenu banyo jisa lilanga tugenda mu Easter kusalo msangu kwenzo kubasi kwa akati kubanga sewe waino kupedeo na apiru apiru zino kuwela uzino kuhulirwa so kati mani stoji jisa lile misangu chinzo kujamu ngeinu kampeni nata na ukugwago ewe na webili yao

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju tufulumanju kunju nsonda kunsonda buli wamuba uliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.